biñu tuddé ya ulumu din ina biñu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni dimanche bu la wessu tomb biñu don waxtane moy al murid as-sadiq manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil lolou moy tomb biñu don waxtane dimanche bu la wessu murid lan modi melom fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la ñu waxon bax ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mi ngi orienter talibé aju ci mom kenn ku nek mu tagla ci alal kitab wa sunna wa honda bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah lo taxone seigne touba talib yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko kenn ku nek lam la wara digal bu joté dana bind letter digal la téré la yonné lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla may faral di wax ni bu féké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nek ci kër ga lepp mok la nek kër iblis ño xawa niro té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ña ngay dugg neek jigen ña ngay dugg neek goor ña ña ngay jaxaso ña ngay teug ña ngay fecc amul digle lu bax amul téré lu bon mani lolu mo am keur iblis lolu mo am keur iblis mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na len duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci ndax japp ni buñu len ko waxé dañu len bayyi séti fenen Cheikhul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo ne ko alayka ya Mukhtar bi'tihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim at-taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusu bi jira muniko yow Mukhtar Dayman man Cheikh Ahmed Bamba ma ngi lay denk dila digal na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci alal kitabu ak njub alal kitabu sunna muni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa nga taqo ragal sa borom dug dug ragal te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah nga moy ci niko di baril ay tiaxan moy po soko defey da nga reccu ëlëk muniko ma nglay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawte fi muñ ci rasaya di yu naccio di ko yinga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xecc di la ci jeme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi Seigne Touba di wax li talibé bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajé lañ fa nekk lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci Seigne Touba waye ñu fiyetele ko Seigne Touba momale ko Seigne Touba wané ni Seigne Touba tax ñu dajja fa mune ko nga muñ te bul nekk ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni du ma sa sang ak ma sa mukk te xam ngeen ni lay alquran lool la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan
yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.

na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek asbir allah ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari dara mu ni fasbir allah ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir allah ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir allah ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna ba'ida wa nar'u qariba nga suratu al-maharij mun yow yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doom adama yi dañu japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nak muñul rek ta rafetal seigne muñ ndax bis penc ci man yalla ñu ngi melni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul fasbir fi aqaf nga muñ ñi nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ ma sana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téral lu bon dañu leen fitnal ñen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñomit amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wa nangam amna ñu agoon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxa juk moy fas yene dundal sunna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena muni buñu ray kenn musuko deg motax señ touba ni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal manan buni tanabao ya ayu ashubanu خادكم إلى الحدى المنان في أن سنة نبينا الأمين عليه أفضل صلاة كل عين كادت ترى كرسم دار قد أحاء في ذا سماني لمده الأنفاء وتبعها سيم السيوخ زوي الحدى والنور والرشوخ استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو بعد فني yeen waxambaane yi doga dug adina mang leen di ye mang leen di xamal tana ba ya ayu subhanu muni bala ma leena wax lima leen beug wax lima leen di jekka ñaanal moy khadakum ila al-hudal manan mangi ñaan yalla mu wamat leen jeme leen ci njub muy lima leen beug ye nak beug leen ko laye bir modi mang leen di xamal ni sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngotu ko gestu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna soosu reer na mer gaaji nappaaje nañ ko mune yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam mune xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu djubña al unafa moy gañu djubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni mer reer gañu djubña ci bopam ño fi nekatu muni gañu djubña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa
bañu démé sëriñ si nga xamné ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi ñub di way woromi leer ñoo nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam mu ni ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay mu ni asal lolou kay mën ta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn mu ni lolou asal mën ta am boone te nga jëma melni seigne touba mu ni aw law lolou lu mëna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de mu ni serigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale mu ni serigne soso ñomit bañ gisee ni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño teggone seen tank al kitab sunna serigne sa ñomi takki seeni bagage top ci ñom ndax gisutuñ li ñu xam mu ne xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de mu ne xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna kooni sunna rek mu ni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg fofu la jamono yegg ah bu jamono tolé fofu ta batay doom adama amagul pass passu kuko orienté ak reer bi gën di doliku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañ waye ba légui jupta tic xam xam nga fini gañ waye ba légui bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa inma alihi al muqtafa li kasrati al jahli ala an nas iqtafa wa tabi'atha siratu as sahaba sayyid al huda wa an nuri bil ijaba suma talahuma hudda suyuqi سوي التقى والعلم والرسوق صلاة عليه من جلاه المنتقى قدوة من لم يكن من أهل الشقاء من واو بو غيسه لول لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنة سفي يونتي صلى الله عليه وسلم اندي وون موم لاني سول نباجاكو اك رير فيس دل جامونو سانكوتي فيس دل جامونو موني نانغوتو نوروي صحابه الكرام صح jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu waridu anhu salik liman khashiya rabba mu ñoñit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañaangi ni dañ koy saga bo ne omar gañaangi ni dañ koy saga bo ne usman gañaangi ni dañ koy saga bo ne sayyidna ali karramallahu ta'ala da gañaangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du aliun du ababakar lulul ni gañang len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serign si nga xamni ñom ñorot te ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni wo tudé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayidi alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mune ñoomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñoomit lañ tak seeni bagage dal di dem mune ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñu deug ragal yalla and ak xam xam bu nopi nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen poste waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nañ ca
ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudas yuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonnati ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonnati ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wa naw sun borom neena ku bëgg ñoo fi ma nekk te moy aljana mak sama yonnati mu na muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh eladj malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe du meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusul lil jalil falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom ubbil la neena jaaral fi yonnati bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé sa loxo yalla bok ne allahumma muni la am neena jaaral fi yonnati bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jaaron légui nak buñ né jaaral fi yonnati bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faaw da leen di wam ak ci xam xam ak ak jaamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wam ak ay talibem ci xam xam di leen wam ak ci jaamu yalla nga xamni même bu talibé bi amul xam xamit bu fekké ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tanka ci alquran ak sunna shadu an la ilaha illallah inna taqsan shadu an la ilaha illallah shadu muhammad rasulullah muni bo baba serigne bi day wamat talibé bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jaamu yalla moy day and ak momit ci jaamu yalla ci jaamu yalla jamono bi rek la jamono yaqku ba ab serigne ñeme am ab talibé bo xamni bo waxé muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonenté bi dara duma julli duma wor duma génné asaka ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te waxna ko ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara muni and ak lool lepp kat ñing koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada muni nak lon len di yare daf len di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy ada inna wajadna alaiha abana aw inna wajadna abana muni yoy daf len cey genn bañ set wetch ko ci wax muni man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotté ni génné photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotté ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna allaha abaana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne di womat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di womat ci xam xam womat len ci ibada bayi lo len lepp luy bida bayi lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekké nak talibé bi mu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma
nanguuta jaar fu serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé legi muntu amuk leer ndax bu fekke ni sa bu biek leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wutte amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne diiw défar deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yi mak do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal cipp ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem bersa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu baxni ba nga xamni ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa walam yurabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku fous na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni tambax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru wor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geejju way do fi ma sa gennal ak peru wor da ngay mujj de ci geejgi rek waye peru or mom doko ginnale ci geejgi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis señ bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xiyim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab señ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon matériel daawu ñu ko nawé ab señ señ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye matériel daawuñu ci nawu serigne légui nak jamono matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adamay matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité dé quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna qumbu muni mom serigne touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab muni nako worni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona juk mani lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lu mu tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haqq te mënu lu len dara yowmal khiyam waye boba yi du len doy ndax dañu duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du len doy amna yenn ci talibé seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma musna ñew ci seigne touba ko man day mbacké dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ako mandom ci adina ken natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni meunal na len fa dara te meunal len fa dara
mbolo momé ñoo jël haq seen haq ci mom té kat koku kèn gënu ko wëna juk kèn gënu ko wëna tek tankam el kitab sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di leen dig yowmal xiyam té mënul leen ñoñé la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gentu ko ñew netali ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbiri niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bu dé ñun wa sénégal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni mënaluma len dara jaamu di len yalla waye dedet dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajoju kon du genn li tolni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh ahmed bam neena wal ya'laman kull sakin wa balid innal ladhi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الأبد بالتوحيد والفقه أن يتصور في مجد رضي الله تعالى عنه من موم سنة توبا مانغ لين دي خمال من نك موم لا يبير مجي مي لا يبير من كوي لا يبير كيب كو أم خل أكو أم الخل لا يمالي كل سكين وبليت لبا كو أم خل أكو أم الخل لأن من سنة توبا مانغ لين لا يبير مني لنين خمني كيب كو خمني يانجي جوك جم تي بيبا yangi jog dem ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax ngani kep ci souf dañ lay bamax ngani kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yangi waxu dem ci yalla dem ci pays ba neena ko meena don bo jube pays ba dañ lay bamax ngani kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune tim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga beug dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaarak wa ta'ala rafatale ko kun dem joxon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito di ko la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lekh bi mom waju nito di ko jojé wali bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moromum wali bi muy siaré ci ñu jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa bunti bi bam door mom talata légi lañ tassé ci buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ko nito di koku waye yalla ko doorum talata de
rabbi sitiba jalla muné ci tawhid ngay tambalé moy jox yalla haqam lim mom du jangeen ko ci malayin sudur xamatu mo nawir sudur seigne touba néna bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla néna yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw de jaana ko ray muni tuuk bu waxati lolou way del wax diw jaana ko mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid seigne touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko lu ko sop mu tek ko plaasam bañ ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci loolu mom talib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebeenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutu zakat salik dil qayma muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yebeenal liko yalla sant li tax yalla bind ko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënon julli ba melni julli kata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoruk fas ci anuta tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bi ma jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li habudu la am mukhlisin digaluma len ludul ngien jamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbollem xeti jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxone daan wax naan wa kun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan te nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñuko waw lo xam ci waajo xam ni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf muni ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñepp seigne touba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñepp kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jamaa baynahuma faqat haqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf ni koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni
wa resnako jubbeunt yar ko bu fekkon ni yarul islam amna muni waye ki nga xamni batayit dafa soobu lesum tasawuf ni yalla birum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ni koku mata top kon nit yalla yi li taxone ni ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daal di dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu lupp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida ma nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhira sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom serigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajek waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo na re taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek walil mursid dama la fay indi ngir nga nek walil mursid dama la yunni ngir nga nek walil mursid wa innaka la tahdi la siratin mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yow ki yalla yunni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mune ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاه والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني مان دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نيكو اه لول كاي نيك امنا في خا مان يالا دما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا منا مونيكو نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيغا تيموي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيموي دگ تيغا جوب ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayk ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoon wi ni ma la ko sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam bakagn ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbara rabbi su jalla dafa tan ay gayam xamna nak
yalla ko beugé non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni cioc ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adam kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nekk di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adam ay am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh ali khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibem lawon abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh ali khawas niko yow cheikh ali khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn bi yahuy wal mursalun ñu ni mu ni mom abdou wahab wax cheikh ali khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyaahu ak mursaluna yi ndax lim bu tol non la sak ci waliw yi muniko waw muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dundal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni walu yoy ken doot len meuna xamé danaka walu yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yakuta jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñep ñagay jëfé bida ñom ñep ñagay jëfé bida wa kër gi xewak jang yak ñepp li ñu def bi daala goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirihi yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fecce mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yilifo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jaduut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batine jox ko sama jam mu wara orienté nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna mun waye difu ko xana nek fa nan leen ko no ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serigne so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam ko no ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da camoufle rek da xaw nu rok sa way dong ba kuko gis defeni sa way sun borom ni koko jotiou ma ak mom dara du sa way de sun borom ni sama way deug sama waliou deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom ni ci ma jox sama secret li lay wax ay gayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane jox nako sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mood lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga seitané non la mel dafa pank
fu yalla inde mbiram mu indi lo xawa xel mi ko ak mom waxon nako ci ben television defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geejgi ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gañ ni wex tal muni mom dédu ko wax ndax lako ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mané won ma joxé won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna mo djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënu ñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine daal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mu na sun borom li day suma doxul ci geejgi nim doxé ci geejgi day l'islam dana am gatcha abdou wahab néna bimay jog di dox ci geejgi xawma won ndax damay lap xawma won lumay don waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nit ca mbax ci geejgi néna may waxu ci geejgi ni nga xal non la yahoud bi don doxé ci geejgi né mu néma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko ma ak yow nañ and dem ci ndan foy kèn duñu andil lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mune ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan da fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñu tegal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cipp dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ne yahoud bi acca bismillah kaynu agn yahoud bi ni ko ayte fadal mu dal di agn ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yaw na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partager sun diine daf ñoo sante ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñoom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu leen di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal leen moy nit dalgati leen nit togn leen nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg refna yu mel nonu té la seen karama di fegna té la seen karama di fegna lool na ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par loolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja duñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga ni am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne tu waxna ko ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena wallahi man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne touba neena da ngay wutup serigne mune waw
mune du man ma la waxon ci masalikul jinani la fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko mune waw mune kay mo wax lu ab serigne di mel serigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu serigne touba yeenañu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam tambar ko mune waw mune kay mo wax lu nak ab serigne numuy mel mune ko numuy mel mune wallahi sima man la yasalu abida li rabbihi ilahu da wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko Serigne Touba neena serigne bu ma serigne wallahi sima man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay don bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebe di rek lañ jibar de waye sangara do nga lay non sangara mum sangara rek la sangara mum muntu don sangara ba yag mu don mew sebe di lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu ma serigne dula wax mukk lo xamni ni yaw woonal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sant mom sharia bañ nako sharia bañ nako way xam nga ni du serigne ma serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ci yono ba nuppi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man talibey nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man nata di nelaw julli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de señ daru assane ndjay de mo la dakkona joxé adiyé waye señ touba mënu ko ci jaamu yalla de nala woor ndey cheikh isa dien mo la dakona joxe adiyé de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de nala woor ni mam cheikh ibrahima fati mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiyé de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de seigne bamba neena nak seigne bu ma seigne bu fekenteene yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedate xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula wa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekenteni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajé ak seddatay ndaji xolam muni xefeyat batub yermaneen bi xol lako neena ci la say daraja ji yëkëti ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbubi teyer bi daldi ko kay garal bi mu ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya abou yusuf daldi continue dem kërëm lolu ci yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñu ci rek nakki dikkel waaji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana bo yesidil bustami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yesid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yesid yalla dindi kiray li dox digam ak abo yesid daldi tew ci bammel bi abo yesid tewé ci kanamu malaaka yi niko ki de dañ ko laaj koy sa borom mune yow yaay boromam abou yusuf daldi tiit ba xam bim ximiliko
daldi gëdd waaji ni ko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom muné ko ah loolu ngay wax yow sa yéré bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor ba boy sin ni tek sun borom ni ko ah mbaadu da wax deug muné ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku mané ko ñawal mako mu ñaw ko bu ñu def ko adiyé sun borom ni ko aw way yow liggéeyal nga ma bama gërem la ah mom mom tamit mu liggéeyal la kon nak bis ni ka tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir geureum gima la geureum mu liggeyal la ci ngeureum lima la geureum ci lola lay sukkandiku ba liggeyal bim la liggeyal ma duggal ko ci sa biir ngeureumane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula yel masaya wal hula bu fekenteni serign bi dabo nga banexam te muy serign bu mat serign xam ngeen ni amone ko mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beutu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu té lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul li l'islam degul li l'islam waye dama ni wéxal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khan dem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko serigne touba waxé moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wër ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekké nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khai qaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay deglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokut ak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokulen koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi it waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom ablogatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou ablogatoire la ndax loolu lolou bu yowmal xiyamé da ngay japp téré batam laaj ko motax seigne touba ni bo xasse ñew nak ci seigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi niew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu seigne bobu warotu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mune digal ngay def mune tere nga bayyi moone day lolou kuko bañ alquran waxnako alquran neena wama ataakum rasul fa khushuu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asadul iqab rasulatu asr sun borom neena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walil mursid la cepp ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba ana lol de leer na nañ lol leer na nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walid mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek nga ni seigne touba amul morom wax nga deug de waye amna lu sayyidina ali waxone de sayyidina ali neena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil neena lele nga deug waye mu wax jo xamni wax ju deug la muna amul waye ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba wul morom wax nga deug waye yang ci chay yow mi folk for carpe jambour bu ne seigne touba wul morom wax nga deug waye yang ci chay
indu al muram mom deug la wa yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqli walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bisni.

sama ak serigne tek ci sen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala ta'budu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jang na alquran de xamna lolé yit waye bo gisé man la sama ak serigne bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am jariñ ci man moy ruh nga xamni ruh moy ak taxé di mom ruh moy ak taxé di mune ruh mom nga xamni moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ruh genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yawmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñoo mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi do ko mbugal ndax lulu lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal gi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram yi nga xam ni bala yeg mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xam ni mom moy wara dundal yaram wo wule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xam ni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep ko la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mune ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di koy ya koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nangou ko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fu ciat japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujjii melni étudiant yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ñi xalé wolé su ko def la ba gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñu naan man sama doom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayne fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayne fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bula joxe domam bu nup nan la yara.

ma sama doom ni neko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci doon andil jëlal yobbu yarale ma sama doom ni sama doom li sama doom muni jëlal yobbu la lay wax ñuna man nga ko kay lo ma ci doon andil mané nak lolo taxone yalla yoon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul juma sun borom ni man yalla ma yoni sama yonentu buñ wax mustafa ali salatu wassalam muni bimuy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani meunta bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono diku dara lul bu dikke wax len kim tani yalla yi yadlu alihim ayatihi mu wax len kim tani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal li fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko ja ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ni lolou lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ leen yar buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yëru leen nak ken yëru leen du ñëpp nak ba légui am nañu yar waye du ñëpp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñ mag ñi ak suñ mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won Sénégal batay ñu mëna jarño Sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dama lank buut kuma lank le man ma lank yatlu alim ayatihi wa yusakkihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci Allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir dara dañuy yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi dama wax ni gone gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ko jeexal téré souf bi ko ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ayte dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal téré souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor si ni ko man dama yelwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yelwani loolu la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi da ci res ma jël ko mu wa ma telephone ni dama bëggoon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la dun nangum mom wa yalwani añ mu na wone ko gëné dañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma gi ci waye sa bu diké gis gone yi comme mom jang na alquran wattu na alquran bu ñëwé di gis ndangum gone yi muni koka bayi fi gone njang mi baxna de muni muk mom dal da yeureum ay gonem de yob mom dal domam di yalwat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwat.
yépp ko doomi sëriñam waaye amuñu fa weer ma bëgg ma leen a delloo sëriñ ma ne ko mukk mayit mukk wayu sakkihim mënta ñàkk nit ki boo ko bëggee dimbale da nga ko yar da nga ko yar da nga ko yar loolu lépp daa nekkoon xeetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu di ko barkeeloo waaye da nga ci gis koo xam ne mën naa dem ba ñëw sax daanaka du am lu ëpp sax ñetti ti bi ceeb wala ñeenti bi ndax kër yi ñu wër fii dong lay doon waaye gone bu ko ci tàmbale rek nga gis complexe bi commencé deñ ci moom xalaat yi muy am ni muy rasonnee ni muy rasonnee ni muy rasonnee kon nag loolu mënta ñàkk ah loolu nag lañ ñu fi bëgg a jëlee ngeen baal ma loolu lañ ñu bëgg a jëlee waaye bis biñ ko fi jëlee wallaahi danañ door suñ loxo ci ëkk danañ door suñ loxo ci ëkk de kon nag nañ bàyyi ñu yar gone yi jàngal leen tarbiya leen xamal leen sëñ Touba day radiallahu taala bu masaan di joxee njabootam muy jàngi te li may wax nii maa ngi ko jëlee ci koo xam ne kooka kam ko jëlee ca sëñ Touba la ko jëlee mu ne bu masaan di joxee nit muy jàngi day wax ni soo demee na ci ñaar daje xam-xam akub yar mu ni bu fekkee ni nag seet nga seet gis ne ñaar yi mënuñu cee bokk daje muy xam-xam akub yar baal xam-xam bi te def ci bi yar def ci bi yar ab yar moos ku ko am kay xam nga nii ñàkkatoo dara yar ab yar moo ëmbaale xam-xam xam-xam ci biirub yar la nekk xam-xam ci biirub yar la nekk moo tax sëñ Touba toujours bu wax da naan al ilmu naafiu ak li ñuy tuddee al adabul mardiya xam-xam bu am njariñ faw borom ci biirub yar lay nekk falaa budde mënta ñàkk falaa budde mënta ñàkk kon nag yéen way jur yi rikk waay bu leen déggal Touba bi lii ñu leen xalaatal man damay wax ni sénégalais waroon nañoo yeewu waroon nañoo yeewu de waaye saa buñ xëyee gën di nelaw ndax du Touba bi barki diem boo njaay moo ni ñu woon fii ni nàmpale ween baaxut ah borom xam-xam yi taxaw nii day Touba bi day kàcc waxut dëgg mu ni waaye nàmpale ween baaxut day tax lii day tax laa wut leen ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk booba Touba bi moom li ko itteel mooy koomum addina gis na ni usine yi ñi ngi ni wéyam kenn nekkul ca usine ya di liggéey góor ña cay liggéey mënuñoo masale liggéey ba ñu bëgg jigéen ñi dem ci usine yi di liggéey ñu ni dee leen nàmpale ndax xam nañ ni ku yor doom di nàmpal boo ko nekkaay liggéey day yóbbaale doom di wala nu mu koy def ñu ni kon léegi nañ créé biberon ñu daal ni léegi bu ko defee jigéen ñi dem di liggéey waaye gis nga biñ demee ba liggéey ay robot yoo xam ne mën nañuy liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mën a liggéey ci usine mën faa wuutu doomu aadama yi ñu xëy nañu nàmpale biberon ndekete baaxut wee na baax ñoo ngi nii dellu siwaat ci nàmpale ween te naka jekk moo baaxoon kat naka jekk moo baaxoon Touba bi moom interim rek lu interim nekk rek gis na ni moom fuuti na am réewam perdi na amatuñ éducation bu baax yëratuñ leen mu leen neex mel xam nañ ñi soom as ñoom seen àllaaxira yàqu na seen àllaaxira du baax ba nuppi nag ñu bëgg ñun jullit ñi suñ àllaaxira yàqu nu seen àllaaxira yàqoo ba tax nag ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñoom ba seen àllaaxira yàqu ñun tamit ñu bëgg caa jaar loolu la ñu Touba bi naral xam leen ko lànk leen lànk leen seen àllaaxira dafa yàqu ñu bëgg ñun jullit ñi suñ àllaaxira yàqu ñu bëgg ñoo teg ci yoon ba nga xam ne ñoom fa lañ jaar ba seen àllaaxira yàqu ndax ñoom wóor na leen ni seen àllaaxira yàqu na wóor na leen ñoom xam nañ ko xam nañ ko de kon nag na waajur yi delloo si seen xel waaw na waajur yi delloo seen xel mën naa ko lim yu bari yoo xam ne dañ ñu woon baaxut tey ñoo xëyaat ni ñu baax na ñu xëyaat ni ñu baax na kat nàmpale biberon ween wi la yàlla bindal nga xam ne bu gone gi feree sax dootoo gis meew ween woowu nga ni biberon ko gën xanaa ab dafa koy nangu ab dafa koy nangu waaye gis nga sénégalais yi topp leen ca te du dara lul sénégalais yi nga xam ne nii ñoom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñoom Machiavel léegi nag sénégalais yooyu nga xam ne ñoom Machiavel moo leen yar tarbiyé leen jàngal leen ñoomit bi ñëwee convaincre sunu sénégalais yi nga xam ni sëñ Touba leen yar Alhaji Malick leen yar ñoomit ñu fexe ba convaincre leen ñu daal di ci topp rek ànd ci riir mi waaye ñoom ñoo waroon a am fay day lànk xam ni Machiavel mënta gën a xam sëñ Touba mënta gën a xam Rasulilah mënta gën a xam Sidi Alhaji Malick ndax
ki nga xamne mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu neppi ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe sun borom xalaati bopum dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lu lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xolé doom adamay dindi l'islam ci xolé doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek ndax ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digëm ak def ab safaat ah lool na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak Seigne Modou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna Seigne Modou maangi ñeen balma maangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la maangi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cerno bu darul mannan sun borom wërël ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk modi alkhamis ji wessu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cerna mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe Mustafa Mbaye Samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cerno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la berebub Seigne Touba la daaray Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wuma ko ni Seigne Touba fi dikon xammi wuma ko ni mam ciarim be fatim bakke fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira moñ day bisbisi rek ndax beg rek xajim joju fi mu tollu ci yalla te ko xam mam ciarun ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jaam rek waye tiranga ji muma lebal xam ngeen ni munuma ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal

dako yonentou sallallahu alaihi wasallam xamalé nafiqi musayfi mum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka qala ma tadhkurun qala naskuru sha'a qala ali sallallahu wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fasakkar dina husayf neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonnabi sallallahu alaihi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane matu dakkulun wa lan ngeen di waxtane dina husayf neena ñu ne ko ñun de bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yaronte sallallahu alaihi wasallam ni len bis penc de du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar so xamni day set ni mel fess del jamono fess del jamono adina bi yep lay wabalé ñu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi coronavirus bi mbadu moy sahar so su yonent bi do wax ndax sallallahu alayhi wasallam sahar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassirone yi nénañu sahar so su bu ñewé bu dé ci julit ni ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj néna non lay mel ci julit ni bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam benn way bu ñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fu toll mi ngi xalaat mirum dajjal ndax biko yonent bi sallallahu biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du ligéem lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digënte penku ak sowu benn jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango la top mu duggal la ci safaram yonent dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonnentou sallallahu alaihi wasallam nga xamene yonent bi yortu na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal ina bi ta ci ndox ci ibnu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom xalaat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rubb ci bir madid mu na wara ben bi sax rubbu nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yor ibnu ci masih dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajek masih momu ki sayyad ibn sayyad mi kenn ci sahaba yi bu ma sa dajek mom ni ko yow day yonent bi sallallahu alaihi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibn sayyad ki masih dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek ni ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko soow benn djégal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal ci aljanam ko wéddi mu duggal ci safaram ñu gis ñu la lay système adina bi woné nako américain yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ca ñu gal ay totay bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga ginaaw and nga ak ñoom ci seen système kon baadu ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penko ak sawu ben jéggal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penko ak sawu ben jéggal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jému ñu ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal la teranga ar la protest la ko xamni ni d'accordul ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wari abdulit nak am nga chance ndax bada adiru khariban tasihudu khariban futuba lil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñene diine ji dafa tambale ci tumu ranke yepp xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig tiss nga gis tiss nga gis bala musiba ni waye nak da ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowmal khiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci da nga joju yalla dana ko fay ëlëk lu ko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bëtt muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adama yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonte bi di juñni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonte ñ koy tawil buñ ko sento gëlem buñ ko sento ak kat kat mbaadu moy internet mi internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis penc bokku na ci signe len di wone bis penc jegeena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis penc ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutoon kagn la kenn jant fenke sow nalen worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fim soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pen ci ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legi li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legi li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanj yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekkee ni da nga dëgg ñu ne yow da nga tardé bu fekkee da nga dëgg ñu ne yow amoo avenir naroo tekki léegi addina bi ko dëgg doo am dara bu fekkee da nga am mandu ñu ne yow da nga tardé nga ni attekat bu mandu bi mën naa wax ni moom nga xam ni du lekk ger mooy ku tardé gi salaiream rek la am te salaiream sax mënu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi otom di paan ndax lan du lekk ger attekat bi nangoo lekk ger moom gis ngeen ko erpris kaat ay kaat kaat yi dul jeex ba séeris yi dul jeex alal bi dul jeex lu tax kon jant fenke na soowu de jant fenke na soowu de sëriñ bi nga xam ne dañ ko xamoon ci njub xam ko ci ragal yàlla
xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiku alali ciado xam ko moy ci ndiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu booray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant dem tu fenke no soowu de dem tu fenke no soowu de ni tolu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nay goor jigen mu jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bu di jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa yantu fenk na soowu de jant bu fenk soow du daral lu baxone rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soow yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis pench gi ñew moy jant fenk soow on de yag nañ ci de buñu deme ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñett nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñang koy dépasser ci ndagar wolle yolo le madantan di batare jant fenke na soowu de jant fenke na soowu yonantu sallallahu alayhi wasallam ni bis fenke bu taxaw mukk lu ni la ngeen gis jant mu fenke soowu lo osams min maghribiha bok na ci mandal gi bis fenke sallallahu alayhi wasallam neena te moy bi ko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam ñanon bala bis pinci ñu bokku na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bani ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wootu nañ ci ñi neenañ ndax day juddu wat wala day set sen nimbal ci sun kaw wala bok day set sen baye ko asman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonent sallallahu alaihi wasallam ne bala bis pencha taxaw isa del ci jamono isa mu maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xane moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattre ba karok mu koy jekku tanci ko ci ben barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne ambar goko kenn andut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis pench ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis pench gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja defé ni day del ci don isa mañu xamone nax lañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax dafa juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak majuuja gennu ya juuja ak majuuj xam ngeen ya juuj ak majuuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul kharnayn ñew na ba 40 leen fam leen 40 xani mënu gnu genn ba negeni si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 leen fofa yenen to sallallahu alaihi wasallam bokku na ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayn 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu mën li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de baadu dañu genn ndax mandar gay alquran wax ci ñom yépp kat seen gaaway bi ak seen rapidity bi ak xam ngeen ni seen waye mom rapidity bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxin yu gaaw yi ha baadu day seen waye allah ahlam man xawma ci dara may interprète rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alaihi wasallam bis penc du ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jël ci 40 bi len sayidina sil kharnaani defoon alayhi salam li bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq ko écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib saw bepp sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku ni ci mandarga yi ñi wone ni bis ken ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni daay gu tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang dan ko ne di deg nga histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram yi mu tuddon sang mbaadu kon day iram yi mu tuddon sang kon nak fuk yoy yonentou wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni geustu nagn ta xotal suñu geustu ta daggi suñu xel dañu xamni system la bo xamni ñewna ba nopi system la bo xamni ñewna ba nopi de baye bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yonentou sallallahu alaihi wasallam sun borom mo no waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balm neena bokk na ci mandar gay sa min allah ma ci sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokk na ci mandar gay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar gay sa bi yalla yoni yonent bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonent sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini wala mustafa alayhi salam waxon mun mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penc di taxaw ni ni melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu diggi bi neena ñoom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënte bi non la toll xam ngeen ni baramu de bi day baramu diggi bi day lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni tuti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu diggi suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam rawaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dund amna fa ak dundam di yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kene ku ne xamna ni nubuwa dafa judd di mag di mag di mag mum nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam
القران كو واخ دي بساي واخ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين القران كو واخ بن برام نينا من مي يالا مي بيند يونت دي يوني يونت يونت يي سينو ماغ نيغي تامبالي تا ماغ ادم عليه السلام موي اول النبي عليه الصلاه والسلام ابو البشر موني نك لجي لو غيس مي ماغ لو ني امنا فوم ورا يم اك ماغام جيخ لو غيس مي دوند لو ني امنا فوم ورا يم اك دوندام جيخ luman alle afan wayabqa utrabiku sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fumu tambal amul fum yam yalla kep ak dundam amul fumu tambal amul fum yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mukk mukk mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ngi tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar bi bispenci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal sini bispenci lu jegal yonentou sallallahu alaihi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bispenci lu jegal ali sallallahu alaihi wasallam wasnan ko laaj mom yonentou bi sallallahu alaihi wasallam niko waw mata sha'a ali sallallahu wasallam muni antalidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko masni ko yow ki yalla yoni bis pench kagn la muni antalid al ummat rabbataha bis bu ngeen gisee jigen di jur sangam dina muni bis pench ñewna takaleen seeni bagage ha kon di bis pench jotna jigen di jur sangam legi ñu xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi dom lañ dañu yilif seen nday ak seen bay lu mu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ak ndayam moy kilifa ak bayam lu mu bëgg ci kër gi loloy am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam tan day ag nañ ci dé ndax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ni ngui koy xamé ni bis pench ngi waji ñew modi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jur gi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent ñena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa téru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takalé ni seen bagage ta xamni bis pench ñëw na ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna nango top ndigal bu gëna dégg ndigal bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobbi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yarant wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi ay plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma bo gisee mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar ay gis fonctionnaire bo xamni danaka liggéey na ba retraité day heur di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk tax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yaron tan bis bu ngeen gisé bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëpp lanté moy ku gëna gëm señ bi
bawal bawlu yi nga xam lañ daan ëppalante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawal bawlu yi lañ daan ëppalante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppalante moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bispeen ci jotna waaw ndax ko yalla dimbalé ba nga am R plus 4 adina wara nga gorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana ul aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis pench ngay woy ay maso di jëndi sima dé fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défaré sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défaré sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kër yu gëna rafet immobile ko immobile gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dawo ñuko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alquran ta yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé bamou yegg nga rocc ciabi ya karobam yegg ba lepp soti nga rocc ciabi ya jox ko diko li jox nako alquran muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana seigne dara baye wax bu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi keurok boné yulup ci bammel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana malako wax awma ci lumay ci ndax cheikh murtada al mujahid al akbar dana wax ni ni ngeen gor gor lo ba seen keur yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keur yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokk na ci mandal gam bis penci noy wa khuruju salasina dajjalan yadhunu nubuwah yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci bala ñew namuni dana am fanweri dajjal yona yo xamni ñun ñepp dañu tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen di barki dembo nyaay di de ngeen dajjal bi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam di gina legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku na ci mandar gi bis penci moy fanweri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ca ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bi jigen mom musumako yoni bama bindé adama ba tay alquran ko wax ñepp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète ñu jusko dégg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen dégg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandar gam bis pinch ñen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn may yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala
té man dama wax ni journalisme yi journalisti alcorane waral na leena doy na musa exemple alcorane mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci bir lool nga cey fekk bu la né wa samaay wa tariikh bo démé information wa samaay wa tariikh nga fa fekk bu la né noon wal xalam bo démé ci bir noon wal xalam information noon wal xalam nga fay fekk bu la né wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi muy suratu baqara so démé information baqara nga fay fekk ñun nak dara da ngay gis ko xamni day jël waxtaanu Mustapha Mbaye Sam bëgg am 1 million de vie tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len Mustapha Mbaye Sam lim wax ko tet ñeen ma bal yi bëgg Mustapha Mbaye Sam sop ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mu musta xam ci Mustapha Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustapha Mbaye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongalong la def ndax ma man ko rété waji dug guissul dara wa wi fen wo mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagn paix way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am njariñ ak lu amul njariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wéddi xeyna way bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Mustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall té mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani jeex sax do deg Mustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall té yow ya titéré ci kaw ni deglu leen lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi il mukashi buna rawati nak ab julit ak yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni ah leg leg yalla natuko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni ah min naam yalla natuko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent niko dedet bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fenu motay dedet bu yeggale julit bi fen lolou ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fenu motay ab bi wurta fen fenu motay legi nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Mustapha Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Mustapha Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Mustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñenon bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhur al-khawarij al-khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhi di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañu jégué won def ben kurel yonent ñena won nak bis penc du tew lu ñu ñoom dañu genn ba laj kapp jamon lele nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaak moo lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij am ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñi ñu tudde rawafit am ñu xam ñi ngi leen tudde wahabiyuna
sahabi yone ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ne dedet di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaqun lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ne dedet di walli yonent ñena bala bis penc ñew nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono dinañu genn fess del jamono khawarij am adama rawatine julit bi war di soor ni bi sa ngi ñew mu lalo nday joram bi lim waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqi ak atit nekk ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind bay ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku ala yowmal khiyam ni ni bu seet ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran jinni nako ngoram neena mu tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu neena bise ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero gene ak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ni penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida ñena bu kérogé waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek ñena bu kérogé dana yuuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ak soowu sore ak neexon ndom adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def mu woor la ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nu ñi business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wowo man dal deug bu fekkee ni mason nga ca jaar te nga bëgg yàlla faral la ko dana koy faral di misaal

waye bagage seytane la ñu ne ko lutax mu ne kera buma bindé nit akup taram man yalla ni ma sobé seytane dama lancé défi dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit la khad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam mune waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu tok sandé ngeen bal mo lancé na la défi mune ko mba xam nga ni jige doom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak biñ ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ne ha mune ko waaw fala yu khayran qalqala dina fexé ba ni nga leen bindé ma imposer leen ñu soppi ko fala yuqayran qalqala shaytané mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala ne ko fala yuqayran qalqala dina fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga leen bind tar bi nga leen bindal dootuñu ko bëgg tar bi ma leen di imposer man shaytané mom lañu bëgg fala yuqayran qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggalo attention wa man yattaqi shaytané waliyan min dunillahi faqad khasira qusranan mubin sun borom ko wax tabaaraku ta'ala suratul nisa sun borom ni kepp ko xamni deggal nga setan abu ye nga ci li setan wax d'accord nga ci li setan wax muna kon bu boba na la woor ni man yalla dégager wona légui setan moy sa allié muni te kepp ko xamni setan moy sa allié nga bayyi fi yalla muni ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lolou la sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam buso bam xame li mom muni mom da fas yene bok ci al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna khadija bam xame li mu ñew bok ci al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ni kon na ñew nek al mar'atu salihah motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax shaytané mo la sewon defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi ni soppi seen bind yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu wax set ak xiwnu wax set ak nim rafet ñun ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga setan melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbele setan pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñoon moy la ca bax lepp da ñuur mom beut li ci gis lepp da ñuur mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petek mom fim dekk suuf sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dekk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaray sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame Trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame Trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter bok ci al mar'atu salihah madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci al mar'atu salihah ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fatna yaatu kon ben element rek moko dessewon pour mu bok ci diwanu al mar'atu salihah mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defone rek bok ci al mar'atu salihah bu ko defone rek bok ci al mar'atu salihah

0: deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkoon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañeen na seeni soxna daan solo wute wut ak madame Donald Trump wute wuñu na madame Donald Trump di solo non lañ solo na nga xam non la madame François Mitterrand di solo non lañ solo ni nga xam non la madame Joe Biden di solo non lañ solo kon madame Trump ak François Mitterrand madame François Mitterrand yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal à travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam gëreem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum neen lay def bopum neen lay def al maratu salia du def bopum neen dedet jigen ju bax ci l'islam ñu def bopum ñen yalla ñu ko wax de mustafa mbey sa moko ko de mustafa mbey sa moko ko de yalla ko wax akub yonentam mo ne al maratu salia du def bopum ñen man waxumako de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna ba mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben seuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bintu abubakar ñew di ma sét ci muni anna asma bintu abubakar dakhalat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma innal mar'ata iza balaghat al ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafay yanantu bi lay sallallahu alaihi wasallam sayyiduna aisha mo netti li de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abubakar dafa ñew di ma rendre visite mune bimu duggse rek yam ci yonnante sallallahu alaihi wasallam fek bobu mi ngi solo ni xalé yi jigeen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu duggse rek yonnante bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam mune wul bit won ko gannaaw niko ya asma mune ko labbayka ya rasulullah muniko jigen bo xese toll ci gis bax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xar kanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muniko labbayka ya rasulullah muniko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xar kanamam di tenki loxam yi di feñ amatu ci droit asmani wagne delu sen keur sallu jot te fat tayatu sallu jot te fat tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca ten ba di rot min way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois ya suñu jigen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trois yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokku ko pour ngelaw li sokku ko pour montagne yi sokku ko pour garab yi nit ñi dong nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ko jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net li neena yarhamu llahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqahna ak safa ila akhir al hadith sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy nya gaday won makka and ak yonent ñew madinatu munawara mun yalna len yalla yeeram ñu ne ko lutax mun dafa am ben sur ñu tok ci tien ba di rot neena ba yag ay al qur'an bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay al qur'an masana wacc yonent sallallahu alayhi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xani ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna mu ne a yow li nga wax lan la mu ne aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen malfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wodo won dang ko xoti dal di muro ali salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ca téen ba leen aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatu al mar'atu saliha fi al islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom aya bi da ñew rek ñu dal dikoy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ca dacc ca lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen kër def ko ciéddu seen wa kër def ko ciéddu da ngay gaat nga teññek illi yamale ko daara jaak dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara kene yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lu lu tax ñu am connaissance bu bu ñak muru mu futti ku ni ñoon bu ko yalla dimbele wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñoon wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoon bu ko yalla dimbele wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mokk alquran baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yi société yo xamni bëgguñu jigen di yiw al maratu saliya bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay shaytané su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na aussi billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko régué ju ta yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla quru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rek la beuri mu ne saw quru safara ng koy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoy nak le directeur des sociétés yi bëgg al directeur des sociétés yi secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndaye Fatou Gueye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëkke imposé mouray ci télévision yi bok ci journaliste yi jëkkay imposer mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté mouray lum joté mouray journalisme gëstu xibar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni wayé mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nénañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci lool seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéx bu mu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni seen mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rekkali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye ko mëna attiré goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aïssa ni yalla na yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoñ ñoy al maratu salia jigen ñoñ bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax al qur'an ngi ñuy poser question ñun julit ñep nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñëwé nangul nga wor kon nangul nga len l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli jotté dal nga jox këppal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni est ce que li moy ngeum atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati ad-dunya mune lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak gu al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngoy xaar ak gu al-akhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salika kuko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng daf ko séparer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex muni ma dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen sa yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex nga ni walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentene ni la nga ni walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wërta def lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan wa waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano mom li la santane nga ne jamano ka laaj dedet nga nan sa bakkano ka laaj kay ak sam xel sa bakkano ka laaj ak sam xel yaay genn ci nah yonent neena won fala tasu bo dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn bu ne jamono je yaqku xetul langage la rek waye fek jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetul langage la rek ñaan jamono je yaqku
1: waaye fekk ne déedéet jamono na meloon la mel fi jant bi daan fenk ba léegi fi lay fenke, fi muy sooyee ba léegi fi lay sooyee. Ñuñ waa jamono ñoo yàqu, ñuñ waa jamono ñoo yàqu. Suñ borom nee na yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay yónni ci ñi nga xam ne dañuy wuuteeg sama ndigal, bu ma nee daa weex mi ni déedéet in bal na. Maa ngi lay yónni ci ñi nga xam ne bu saab yonent nee daa weex mi ni waaye nag, mu ni waxal ma leen nii, nee leen fal yaxsari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum azabun alim suratu nur. Waxal ma ne leen, nee leen man yàlla maa ngi leen di dénk ñu moytandiku di juyoog man, maa ngi leen di dénk lañ moytandiku di juyoog saab yonent. Saab yonent wax ba noppi ñu def leneen. Mu ni képp koo xam ne nii yaa ngi def loolu na ko wóor ni fitnay addina dana këpp ci kawam ak fitnay àllaaxira. An yusibuhum fitnatun aw yusibuhum azabun alim, mbugalum addina ak mu àllaaxira. Mbokk yi, ñaata ngeen xam ci jigéen joo xam ni, jigéen joo xam ni yàlla da ko mayanu taaram ab taar la ko yàlla may. Lieu que mu jël taar bi jaamoo ko yàlla, waaye seytaane àbb ko taar bi di ko exposé ci mbedd mi, mu d'accord ca. Mi dem daa quelque temps rek am feebar bu ko ni càpp, doctor dem na ca. Fu mu dem ñu ni ko gisuñu dara, muy ñiis di ñiis ba xëy fuuti. Loolu mooy fitna ji yàlla di wax. Yàlla nee na kuy wuuteeg man sama ndigal lenn doo nga ca mën a juddoo, ñaar doo nga ca mën a juddoo, fitnay addina mbaaju àllaaxira. An yusibhum fitnatun. Mbokk yi, mbaa xam ngeen ni bët bu aay raw balu fital, bët bu aay. Yéen sama mbokki jigéen ñi, ma laaye leen ko biir, gis nga bët bu aay moo raw balu fital. Wallay yàlla xam ne ko bët bu aay raw balu fital. Boo gisee wolof bët bu aay ak gémmiñ gu aay, bi mu ko xoolee firi ko firi, mënu koo firi, xamul nu mu koy firee. Mu firee ko ak ndëmm, ngeen baal ma ci baat bi, diw dëmm la, fekk wallaay dëmm amul. Xam nga lu ama bët bu aay mbaa gémmiñ gu aay, waaye wolof ko mënta firi parce que xool na xool xamul lim koy niru, mu firee ko lim njëkk a dab rek, waaw wala lim njëkk a xalaat. Waaye fekk bët bu aay am ak gémmiñ gu aay, bët bu aay ak gémmiñ gu aay nag ñoo raw balu fital bu rëcc, ñoo raw balu fital bu rëcc, yàlla xam na ko. Bët rek moo la naan jàkk nga doxe fi feebar boo xam ni ba yowmal xiyam di wér, fekk bët la. Nga jël sa yaram exposé ko. Yàlla dogal mu dajeeg borom bët bu aay làmmiñ wa aay. Boo demee ci téere fiq yi, mi'yaan lañ ko tuddee, mi'yaan. Dem leen ci Jaw Arou Nafis bu Sëñ Touba, da ngeen ko gis bi mu koy jàngale. Gis nga kooku sax l'islam day wax ni buñ demee ba turwee ko, ça veut dire lor na ay quelque personne ci bëtam ak làmmiñam. L'islam nee na kooku nañ ko jël sekestere ko biir këram, mu bañatee génn daayiman. Borom bët bu aay ak borom làmmiñ wu aay woowu l'islam nee na buñ demee ba turwee ko, gis ni lor nañu bare ci bëtam yu aay yooyu ak làmmiñam yu aay yooyu, l'islam nee na nañ ko sekestere biir këram bu mu génnati. L'islam yoral ko léppam bu aay bu mu génnati di lor kenn. Léegi nag gaa yi génn far di fekki borom bët yu aay yi, ndax yaay génn Facebook mbaa TikTok mbaa YouTube, yow yaa koy génne sa bopp. Nga gis benn vidéo buy daw rek, benn waay xool ko dañ ne ay waay ji de siis ndaw, fuuti nga. Bu bokkee ci borom bët yu aay ak làmmi yu aay yi, yow fuuti nga, yow sa addina yàqu na. Bu ne ay waay ji rek jeex na. Moog cami walli wayam, cami walli. Gis nga walli bu xoolee ba ni cam dootu baax mukk, yàlla seede na ko. Waaw cami walli moog bët bu aayam. Cami walli bu xool ba ni ak cam mu di la xol ci le ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow man ñom duñ ga wax cim muk bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ne cim rek du moy jeexal nga yow bokkato yow jeexal nga cimi waliw non la mel cimi waliw mok beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonent sallallahu alaihi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgg dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alaihi wasallam yonent ni ko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb ndek mu gis ko rek xamni ki bëtu ko japp ak gemmi mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndjort ñu ne ah mor xudde de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe njaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe njaay mu ñew ñu woy jobbe njaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko wa galaxandikul jox ko ndox ni ko galaxandikul jobbe dal di galaxandiku mu ne yabil fi mu yabbi mu ne ko selmul jobbe selmul mu jël galaxandik ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yonam tous jotatuko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wolof mën ta firi
0: kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporté wo comportement bi diiné jangalé
1: comportement bi diiné jangala sun borom néna wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kër yonent bi la doon waxal waye wa kër yonent bi ñoy référence monde bi yalla jangalul wa kër yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy référence jigenu monde bi kon ñom ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gessu seen len ci facebook fuñ xol seen la ci whatsapp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que da tek rek nga ñew ci kër gi tok dedet moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xani boko guenné goor ñi xemem la muna amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoor gi bëgg laali asaman fenn fu ne nga redd ko ci sa kanam gi ab aftar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani setan nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba mba kër Seigne Eladji Malik bako fi ba ñew waxarna fi buyoti kunna wala tabarina tabarjali jailatu ula boy dem daayira ba fi setar bi boy dem daayira ba fi setar bi ba ñew wala tabarina tabarjali jailatu ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciap bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciap wala tabarina tabarjali jailatu ula lolu muni lolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yonenté bi lay waxal dé té moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way rir ñi do nga ko daan def gañu rir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku rir la bu jangon ba jang arrêt mo ko delut bañoyam dafa rir xamu dara wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal jahiliyati alula ñi gëmul yalla té ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru gi bëgg laali asman mënoo muuru loy musoru nuroolu astriel la xuma musoru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lantana li din ata tastiri jismaka ya sayna bi taxamul yow sama soxna bay muna mu ne ko mang lay deng bo beugé am diiné muna mu ne boy dem daayira bo bul ciap ciapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna mu ne ko boy dem daayira ba muna mu ne ko bul ciap ciapal bul teggira faas bul ab abtar mu ne ko lumay def mu ne ko xana mur mu ne ko ndax mang lay sédel ci sama borom man señ touba ni do julli yalla nanguko do wor yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taamur lako wax ni taamur señ touba koy denk soxna wal juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah subhanallah te gori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubu nak far mbubu gor xam nga cëlok l'islam l'islam mom xamul xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fatna yaatu mais culture na culture culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolou culture la culture bobu nga xamni l'islam bañuko dang ko wara so garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yeureum goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yeureum jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim lay jeme waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la te yéré jigen yi nafi nga ni cheikh ibrahim ngay séti ngani cheikh rafal ngay sété radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayre mam cheikh rala jëm nenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi dila reub nga waxu jëm keur cheikh ibra ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla dila reub nga ciol ciol go xamni reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem dayre so demé cheikh rala ci biti bu lako waxul ci sayir wax na lako ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolu cheikh rafal def wa wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nop lan tanali dini ata tasari jisme ki ya saynabu mitahamur yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gannaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaaba waye cheikh rahim fall mom mën ta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rahim fall du ko def ku yalla ko yonent bi rebb cheikh rahim fall du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonent ñoo reub ku sol cholu jigen gi sol cholu goor jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moytu ndiku len di juuyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moytu ndiku len lolo falyahsir la wax de falyahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy ci ndikulen di joyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo lo duggati mu yaq lo laalati mu yaq sa dara dootu bax serigne bune nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serigne bune nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma nakari rek nak moy yere yi xew legi yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu meloni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la li ay yere la te l'islam waxon na na jot na fat na yaat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank di ko kedd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol baxam li yëngu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi liñu tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolu do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku sa borom keur mo nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ak kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatuna jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal ba nga fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yamon ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonné sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñepp ayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñepp ayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ayen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lool xam nga lum lay juggal jura la moy dix fayni moy ben bakar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax yalla neena damay multiplier sa bakar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakar bi dama koy multiplier lolou wa keur yonent bi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonent bi yen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonent bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatul anbiya yow nga nek soxna serigne bi bonopi subhanallah soxna taylibi sax ñoo la gëna correct soxna taylibi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay vip ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxnay talibé serigne bi ya len dakk ndayele ya len dakk bataré ya len dakk exposer sa yaram ci mbéd mi ñu dila filmer xam nga ni do rousse dé waye yalla néna bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal néna dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax dé alquran la dé del len ci suratul ahzab du say wax dé alquran la dé sun borom wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma sa waakër ya nisa annabi man yati minkunna bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonent bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkunna bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yebbi bo xamni mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkante ni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say compère say copine yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xamni ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay bataré mu bayina man yati minkunna bi fa'isatin mubayyina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakar bobu muna man dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhi'fayn la dhi'fayn azabu dhi'fayn dama koy multiplier par 2 jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkunna bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna mu ni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téré na ko te defo ko diko neub de waye mu bayina né buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa général de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa général de mauritanie khalifa général de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala deet ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom de lola neex def ci na mu ne waye sa kanam sun borom mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la ko se baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati min kun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la azabul di'afaini azabud di'afaini lolou la sun borom wax azabud di'afaini ñu ndax yalla man nga lool muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu loori ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muni amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantage don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben rakka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben rakka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantage yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantage yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet waxtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursugum xamul fum joge leg ma bet ko ak wursugum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakar yi am seigne moudou mbay tiam fi ñew rek don ma setti rek genn may len xaliss bu bari man len aya bango waxtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne moudou mbay tiam fi ñew rek setti ma di ñibbi bo demé sax man lim may siyaré limi may soxna yeko man len aya bango waxtaduna laha rizqan karima la wax rizq wursu xam dalay bet yaakaaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok avantage ya ngok donte amna ay ko fa ñaan nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné daf lay séné daf lay séné parce que bo génné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa wone kaddu gu neex yeedit kaddu gu neex yamalé ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawatina goor ñi nga xamni ñom la yalla jikko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gem yalla yeen goor ñi gem yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mana mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa man nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga setantal ko minal awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko bo bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lolou l'islam may na lako waye la tambalé ci karam bop ba ci wewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def seigne modou mbay cham aya daire rek nga ñew bokku fi sa ruq rek wal ye nga ne ci khasside ye kurusi waye dede jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way yahfasna furujuhum wax len ne len nañu séré ceinture sen ceinture nañ koy tak bax sen ñoro tubey na deugar way yahfasna furujuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira sun mudu mbay ci am lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci dayur ak ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ngay gis bu nga soorut noor yalla ngay gis yalla neena ma ngay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al maratu salia pratique la de pratique la kon bokk na ci liñuy ñukkalé soxna jaara muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaara ak dundam waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaan nañ ko miraral موقفها في الإسلام واختانا ننكو موقفها في التصوف واختانا ننكو إلى آخر إلى آخره أيوان يون موتاختي نو واختانا كومبورتماو جيين دباخ في الإسلام نجوك لكو سوحنا جارة الله مريم بوسو رضي الله تعالى عنها دفع من جيين جيين جيين وخ رابعة الأدوية رابعة الأدوية rabi waxtane nak ay yon yon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melawon ni bu la nexe nga dal di chance legi bok ci almaratu salia ndax tout retard rabi ami may wax danger le won danger ak fecc kat le won ak fecc kat le won lu ko defon ak fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam le won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé muy dundé waye un jour rek mu dégg kalimatul haqq batu dëgg bu bayiko ci yalla té moy dégg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey bayyi lum jappone légui sang bi préparer na collé dara bi ngon lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem collé draba mu ni collé drab lan man ben collé drab lay fecc li ci sa dundi gi moy collé drab la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé drab bob rek lay fecc legi la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat door suba door ngon door beccëk door guddi mune mom ben collé drab dong lay fecc legi moy collé drab la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray mune kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppul ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal ci mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay cham bëgg lu baax muneko liberé na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal qiyam subhanallah degal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal qiyam mayna la ya mom sa bop rabiatul adawiyya nek ci lolu nek ci bat bobu bay bay feug fene tari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci bat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tuddi masalikul jinan sufyanu sawri ni tu yalla bu mag la mi xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jot na rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fuñu lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawuji taxaw ci kaw jawuji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jilé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jilé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax lama benn setup señ ma samba waxon bu jigen dama leen ma nekké ci radio beulé ndeysaan mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysaan yaay mustafa mbay sa mané waaw dong la ngi mi dé mune leen dong mo fi ni mané am ma dama bëgg baax mané ko mom fi ba di mune ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mune mi bëgg baax dong na ma fi ba yalla xam nako jissakillahu khairi jissa amna ñu bëgg baax yalla xamna ko Rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexi bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek

0: wedi nga laaj ko Yunus. Yunus bam ñewé di wotal Yalla ni toba saxal ma masuli tay tay tay ngeen gem Yalla for force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day taal rewma ni ngon ngon Yalla indi musiba rew mepp tak mom Yunus ngon Yalla dañ indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wu gaay ni ko wax yow xana ya ne won ngon gaay taal rew mi ana gaay mu mer gedd ko ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam deme ci geej ge yalla baddu ko ci geej ge momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len nat ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na len wax ni ndaw ñi andi nak seen xel ndaw ñi andi nak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andi nak seen xel yag na len ko wax de yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxot legi fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakkan yi legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mom borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dund luxe setan na ci ben xalé bu jigen bu ndaw bo xamne matugula dem kër sax de danaka dako jégué rek waye matugula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej xalé bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamne tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay walli wom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga juddu sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non ngay yor sa nday saman sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fek lu lay lor nga tabbi ca motax xale dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbeddi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak arish xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngam yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ak su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéggu ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nekk ñu diko kor koral ko su neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral duggu ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd minela wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti muna muni bul tit bul jak bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyali ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doyali ci kanamu tuba bi sirum rew da metti mo len beug taxa doyali ci kanamu tuba bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragal bul tit bul jak ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yenay fare kaw lu yag yag yenay fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabarak wa taala rabbi sutu wa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj niko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi ngani buñ doye li ci sen kanam ngani ñoleen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabaraka wa taala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di dug gal di won gannaaw seenum rew muna amuni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legui lu pexé nak muni tilkal ayamunu dawiru a bayna nas man yalla may ay lon te adina bi tubab ye ayé won legui fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom nenon wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré ceinture liggéey seen réew man na sax ni amuñu won jomi séré ceinture dañu ñew jël afrique dem liggéey leen seenum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew sun borom neena tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi suuf sangi ni ñun bañ ñi ne ci tool ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk taax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kemb japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci dewen sa mu ñew delu ci wat defar keur ci dewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jage fekk ndaw lo xamni tabal jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci tabal soosu rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen keur añi ba keur yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaari nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala freram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngone bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changé wat muy changé portable bi day tek xaliss ñu ci yam lek yi jaay bu ko romb duñ ki ñu ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx mu tibbi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bénéfice am yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy dinkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër guy jar milliard xey tabax juma juy jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ wa lu tay ngeen xalat lolou par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tiaone def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn hôpital Diagnatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba legi ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sab donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ba da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la maneko barki dem inna fi sab donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi manul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko doon bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gayila mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom yakum sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yaw sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci liggeel ñu bokk tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom awiw dakoy def moy ku doylu ba nopi nak wa tuq aw fi qalbi khol ba ragal yalla da ci ne khol ba ragal yalla da ci ne xana xamoni mangasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni quoi lele bu mu mare ci ay jeen ndox mu sedd mu na akay lol kay man na ne way dedet ñom dañuy tim beccari mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 té bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour dé té bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu tiagri du ko rombu goné bu bëñé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu mëna doon ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ko ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yaanki jigen ni ñom mom association sop nebe association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxé yow mal xiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñoon ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngien len doon yobante di len ko woré aka wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seeni doom bu ngeen fayu duñ jang wa lolu bakañ bu ngeen fayu duñ jang bakañ alal joju ngeen len di jox bu ngeen ko dajale won yone ko ci gox ba ngeen dekk dajale fukki seen fukki xalé jëndal len ben machine wal ben machine soqu ben machine buy wal café ben machine buy soqu café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yonné oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu da la koy délo légui té lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yaak say morom lepp kenn mënu ko wax suma ko waxé bo moytu gaay yi fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp kenn mënu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa guiné bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu joxla 5000 may lool dëgënu ñu ngi way señ bi balex mané dëgënu bi man nga ñew commerçant bi joxla 5000 rus la tax mu joxla ko bo fa demul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibina ñu naan ana señ ben ñu ni ñibina te deewen sa ba fa deb lu se ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu baye ab liggeyam tal autom restaurant bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiye ba damato nga ñew def touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé touba gi touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni ba ñaari junni tabali ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéddi parce que né lañ marché occas rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occas seigne fallo ci ñaanon man wa mune legi dem leen ngeen ti bu ndax seigne fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len tibu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy isini am Touba marché occas saretu mbam moy isini Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax ben société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey ben société ben bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mënu mëna ma bay te yeen sëriñ bu bay yeenakoy récolter ñi ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeenakoy récolter te nangu bu leena dem ci tool yi nawetaani bay pour am dara ay bay leen fontu yi bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen koy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé té yeen yeen koy def ngeen mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sentir nak té xamni réew mi yeen koy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré leen sentir sa tok ci seenum réew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moñu jangal ni jëf yépp yalla ng koy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ng koy xeyma ci intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geejgi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay jog sa intention moy barsa mba barsaq ngay dekulan la am alal mba bamel bu sori deg guma muk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif dala cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam ne yalla may ma khalis tok ci tatu kera gi sedd yalla may ma khalis yalla faalew mun xaram xol ba xam yalla dama degu yalla daanel garab ci sa kaw garab gani xax xax wuti ko musam po xelam xana ray ma nga beug mun ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la khalis ay tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wasallam neewon aqdubul awa'ij bi izati al anfus fa inal umur tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi izati al anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité mi ne ko lutax muni yalla dogal ba pare na ci fa inal umur tajri bil maqadir yalla dogal bi pare na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay santar dina traité n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xam nako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mun bal adallu sun borom neena ndawi legi mina mun lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbeuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk wala hum ahyunu la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëd di xol wala hum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaikal anam ku melni munamuni yak bayyi mayam ba yak muni bal adallu bayyi ma saxalata nan bayyi ma la tane yow bayyi ma tane manam waji tok fi barab di wax xalaatam nan bu len tal rew mi seen rew la alal ji yenoko mom seen alal la ndax ci seeni seeni lempo lañ tabaxé nangam nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger len protéger seen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug min la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ dem moy sen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni qad mata khawmun wa ma matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek ngeulem ñu dem baq ya bu yag minimal mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax yiñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun amuy bo demé fek ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarimal akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarimal akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mun amna ci mun wa am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam ñu ay nit ndax yoru ñu xeli nit ñu ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom ñu nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat am mi ngi dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ahma sawt lum waxon انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم سحبت اخلاقهم سحبوا لولا احمد سوخي واخون نينا ريو مو غيس منا موني سين كولتور مو لين فا باي ريو مو غيس سين كولتور سيني عادة سيني مباخ سيني جيكو يرافيت سين مباتيت منا موني بون كو نياكي دي ستوني دارا ñun Sénégal suñu mbatin mo doon lan am job am ngor am éducation am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon suñu mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukk jur da ci yow lu ne xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu da ci yow lu ne nga xey ni ko won ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatul ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa ba amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior meunta wessu nit ki gëm la nga am événement événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gëm la woru la jël alalam yonné la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yabal soxnaam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé dé taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par par lo tax nangu wuta wax deug ngir yalla par par lo en tant que iliman nga at na taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy ay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager koy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone muhammad sax mu naaw falan wone muhammad lu massa liggey joxe nako atal na la jox lim yor ndax lolou nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxo ko deug gi ya yakar lo ko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidu sunna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won lugate ñew fi di ma siyaré ci fi legi legi ni rek ci ngon luga lañ joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juromi ak ngi ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral musfa mbey sam fu meene ne dina ko gis tay départ Louga Tall auto ñew Touba gi di wër bima laccé ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax mo fa démé dina ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné wayé na xamuñu ndax boone xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ayal qur'an mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamné wor ak wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tañaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xon ni inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala akhna alfunun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun yagone gudelul baye
1: yene gis fi lewen sa
0: koy waxal na tay ci seigne bir yagone gudelul baye na yam jikoy yak yoyu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nungotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bima gis mu nan yor sama nday ak subhana ku fere gon ci soow yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu seen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say dom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow aj maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jamak salam bul dem wax ma nak geej doy wuti alal para yaangi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke bay sal mbacke fi la newon baye mak may degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama weulere ma ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko dara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujjii bima koy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mo koy jëli nak mak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añun bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fala ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne Mbacke Pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafu ko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafu ko rek muy woxu wa koñ ba genn ñu ni xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bom muy woxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit dima door man ngoursi rek lay bañ mouride ma ngoursi bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo sigi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokk seeni baye bokk ndey ak baye mi ni dede dakkaruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ñoo bokkoñ ba ah seigne la mu len ki day sama doma ki serigne daram la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñu ngi jéglu goor gi nga xamni moma jikono songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekké ni alcorane gi may jàngalé touba gi serigne touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tudatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak seigne touba yeena bokku sante xawma lu ngeen bokku na waye yeena bokku sante yi mom yow bu fekke seigne touba sama seigne touba dara lu xam xam itiluko ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci na mu dal di fi tok di jang maniko kon baam legi fekk dama ko tejon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete bobo bay bi bay bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna khalis bu ngi ko yone pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fa indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi daray mustapha diom dar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ca université bele et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajur yi da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduqué wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna éduqué pour ñu éduqué leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mënu ma ñom néna rus na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom liñuy dacc ci ciono ñun serigne daara bu ñu leen ko waxon da ngeen nan dédé té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga mu nekkal ko ñu di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gërëm nañ leen sant leen ndokki leen ñaan leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak asatis yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste di lu ci wat tamé xakoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak nga ngay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu wax fu lay doon day melni wax fu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek wax fu bu boba loola wax fu lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bu faté ni alal ji nga dajalé jox ko politicien bi dis bo demé ba andatok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotaat da nga koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab societe yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxone ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu sun borom la waye du tie da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lol dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeena nek ci jostra bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am rew nak ndawi rew ya tax mi wax ndax rew mi suuf ci dong waxuñu ko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam nangam yoyep ci liggéeyal sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre demaka ñu lolu moy liggéeyal rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggéeyal rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot mané seeni wajur et cetera et cetera ñoñ ñoy liggéeyal rew mi waye du ciagi num ñi war ci avion yak ndom ba tank yi ñoñu mom lekkati xaaliss rew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

man rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man ñuko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal muniko loola dal muniko dama xëss wel dama xëss wel muniko bay té nga bay li nga nekk té ñew ci lima né dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yomal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu baax ak fum ko mëna gis donte samba ndoronay la da ca war ni lab ni wéñu daanu ci so wayé par par lo tax nga nan xëss na wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xassna wel deglul abou lahab mi waxon yonentou dama wel abou talib mi waxon yonentou dama xass wel degluko muniko dom xamna ni yow ko sincère nga li wax lepp deug waye dama xass wel ah yonentou sallallahu alayhi wasallam continue diko wo ba karab bimu tedde ci lalu supram taxul yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fekk ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len dong la la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meena taxaw ci kanam mu yalla defender la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam mu yalla defender la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanam sun borom defender la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fimne ni ma ngi ni ci sama lalu hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tiaginu ko wel mu welar ci ko man yalla may welar ci ko man yah nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas tok diko xol ba yag mu gis abou talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerné degu muhammad dong la yalla concerné muhammad niko man bu ko waxe degumako abou lahab abou talib dal di de ci non de na ci wel mom abou talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekke wuko gatam fekke wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bim faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abou lahab nek fa la sanni abou talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abou talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ciati tankam yi rek moy yeg tangayu safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ni tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko

sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ko beugul do ko meuna top sa bone beug nga muhammad te top ko mbeugel ga du deug sa bone beug na yonti yalla muhammad waye top yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mbeugel ga sun borom concerner wuko considérer wuko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tuddé sen bop nabiyina nabiyina manam dal ñu sopp nabiy amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni daj ja bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad dang ko wax ci lamiñ rek waye du dëgg ci xol bi ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu garafaasu ba ci digginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xole loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko sopp man do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaaliss dama jene le or de ñaari jaaro yi xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo buñu nanga tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum dem nga dem fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekke ni top yonti yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul fa khat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba mi soppone yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bim yessé sallallahu alaihi wasallam war gelem gi mu nopi dakk gelem gi mu jog bi gelem gi ne beret daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xabi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gelem mom bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gelem yesul mu yesal fofa daldi dakk gelem gi ni beret daldi daw ronu garab gi mu rocc xabi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni nako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp muhammad ko nopi ne dajje ak bopum neen soppo muhammad de jotewi len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad ak kay gi nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexula te muhammad bimu fi daatan joge neena la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp te xéesuñu dana leen digal ñu xéesal seenu yaram ndax sopp gañu soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala fala yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo leen seen yaram ñom jigen ñi soppon muhammad ñom goor ñi soppon muhammad te ñuul ba melni kërëñ dana fexé bañ soppi seenu yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala
innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow gor gi takalam ko salika sopo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djou motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag munilen la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko nangul lul ni daf ma beug man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may beug bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji do nga mun ni dedet daf may beug bama gënal koy domam ñu ay domam do nga mun ni dedet daf may beug man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wa juroom mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngeum da ngeen may beug bama gënal len lepp lu yalla bind wa nasi ajma'ina da ngeen may beug bama gënal len lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangugo te nit bu yalla nangul ngeum rek baxagul ngay deg walaf njaay di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sama bopuma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolu jëlé nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni benn bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum ngeumum lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal lo ma ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la Omar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna amane ko kon yalla nangogul sa ngam bala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum gëmul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngam matagut sangam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngeumangi doga mat al an sangamangi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sangamangi doga mat motax bala sangam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbeugël go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbeugël go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la
kon bëgg yonent bi ali salatu wasalam fardul ayni la fardul ayni la cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mu ne ki nga xamni bëgg ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tassalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim alayhi salatu wassalam bëgg yent yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñune ko lolan la muni man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess match nga ko lol la yonent sallallahu alaihi wasallam neena ay jikko ngi yo xamne kum ne ci yow fekkon ni ngam yalla mant fess la muna muni matti ngako bam jeex ni ne ko waw jikko yo yan la muni xana beug yalla ko yonentam bam geunal la ludul ñom beug yalla ko yonentam bam geunal la ludul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wasalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngëm yalla mustafa ali sallatu wasallam moko wax motax cheikh ahmad bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mune xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lolou wax neena bu fekke ni adina amna banex adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad mune nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari jeejji borom ñaari geejju wurusi bu la nexé nga firé ko moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrain moy borom geejju sariha way moy borom geejju haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la bolé won sariha ak haqiqa الايمان والاحسان عليه الصلاه والسلام كن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاه والسلام فرض العين فرض العين مرخص احمد بامبانيكو dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut
bëgg taaru adina taxut, bëgg jumaa ji rafet taxut, bëgg taalibi taxut. Ñu ni ko kon lan moo la tax a sot xalima jàmb daa ngir tag yent yàlla Muhammad? Mu ne xanaa xubbu saatihi, bëgg jëmm ji rek, jëmm ji ci boppam laa bëgg. Jëmm yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci boppam rek laa bëgg. Nga xam ne même bu woon yonent rek da ko bëgg rek ngir yàlla moom, daa bëgg jëmm ji rek, même bu doon tuddee yonent. Gis nga ulamaa tasawuf bu ñuy misaal ci mbëggeel, xam nga ci tubaab yi dafa am lu ñuy tuddee amour commercial. Amour commercial mooy lan? Mooy da ngaa bëgg lii ngir intérêt dara, ngir intérêt bu ca tege. Am na loo bëgg waaye li tax nga bëgg ko, am na intérêt bu la ci nekkal moo tax nga bëgg ko, loolu mooy amour commercial. Bi ñuy misaal ci al mahabatu saati, bëgg jëm yent yàlla Muhammad rek xaalisam, nga xam ne dara taxul nga bëgg ko lu jëmb ji nga bëgg. Biñ koy misaal ci diggante Abu Bakar ak Sayyidina Omar radiallahu anhuma, Omar bi ma tuddoon léegi, lu ma tasu dañ wax ni Abu Bakar yuhibbu Muhammad nabiyullahi alayhi salatu wasalam wa Omar yuhibbu nabiyullahi Muhammad alayhi salatu wasalam. Kon Abu Bakar mbëggeelam amul illa, comme lu mel ni li Sëñ Touba wax ni moo tax mu bëgg Muhammad, loolu la ko bëggee, mooy jëmmi Muhammad la bëgg moom Abu Bakar, même bu nekkuloo yenent bëgg na ko rek. Daani ila mathina bi ubusaatihi, nee na boo gisee man Sëñ Touba li ma pousse ci ma sot xalima jàmb daa soos daa, nee na du dara lu bëgg yonte yàlla Muhammad, jëmmi ji laa bëgg. Mu ni Abu Bakar yuhibbu Muhammad nabiyullah, Abu Bakar daa bëgg Muhammad mi yonente yàlla bi, nga xam ne moom bu doon woon yonent yi bëgg na ko. Waaye Omar yuhibbu nabiyullahi Muhammad, Omar moom daa bëgg yonent yàlla di Muhammad, nga xam ne kon bu fekkonte ni Muhammad doonul woon yonent amaana du ko bëgg, kon bëggeelu Omar am na lu ko lal. Li ko lal mooy lan? Mooy am na illa, illa ji mooy sallallahu alayhi wa sallam ab yonent la, bu woon yonent xëy na kon Omar mën na ko bañ a bëgg. Abu Bakar nag même bu yonent bu xam Muhammad nekkul woon yonent yi bëgg na ko rek, jëmm ji la bëgg alayhi salaatu wa salaam, même bu nekkul yonent jëmm ji la bëgg rek. Sëñ Touba ni noonu laa mel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, daxaani ila mathina bi xubbu saatihi, li ma pousse pour may tag rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam du matérialisme, xubbu saatihi, jëmm ji laa bëgg rek, man jëmmi Muhammad laa bëgg. Ñu ni ko Muhammad alayhi salaatu wa salaam moom nga bëgg mooy kan? Mu ni Muhammadun xayru man yamsi ala qadami, Muhammadun xayru man lillahi qad sajada. Nee na bu ma leen bëggee décrire kan mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ma bëgg ba mu gënal ma lépp, mu ne xayru man yamsi ala qadam, koo seen bab ba jëm kaw tànk ya féete suuf, mu ne mu ne Muhammad ko gën, bul ci génne kenn nag. Koo seen bab ba jëm kaw tànk ya faree suuf, nee na Muhammad ko gën sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, Cheikh Ahmed Bamba moo ko wax radiallahu ta'ala anhu, Muhammadun xayru man yamsi ala qadam. Loolu moom kon ñëpp ngi ci biir, bul génne kenn, malaaka yeeg jullit ñeeg yëpp. Mu ne yow ma ci loolu sax, waaye dama ni koo seen muy rëkk ab jëm ci suuf, ki nga xam ne daa doyloo yàlla, wóolu yàlla, di ko jaamu guddeeg bëccëg, foo ko seen muy rëkk jëba di sujjootal yàlla, kooka ku mën a doon Muhammad ku gën, Muhammadun xayru man lillahi qad sajada. Qad sajada, koo seen muy sujjoot rek yent yàlla Muhammad ku gën alayhi salaatu wassalaam. Ñett lañ ma ne Cheikh Mohamed Bamba nit mas naa ñëw ci moom, ne ko bu yàlla wéyee yonent bi wéy, mu ne ko dooma fa fekk de, moo ni moom fu ñu nekkuma fa. Bu yàlla wéyee yonent bi wéy, mu ne ko dooma fa fekk, yow moom dooma fa fekk moom. Waaw, fu yàlla ak yonent nekkul Ahmadu nekku fa, fu yàlla ak yonent nekkul Ahmadu nekku fa de, dooma fa fekk. Muhammadun xayru man yamsi ala xadam, koo seen bab ba jëm kaw tànkee fare suuf, Muhammad ko gën alayhi salaatu wasalaam. Waaye Muhammadun xayru man lillahi qad sajada, koo seen muy rëkk ab jëm ci suuf ngir wóolu yàlla, Muhammad ko gën alayhi salaatu wasalaam. Mu ni looloo tax nag man Sëñ Touba bëgg jëmam ji rek, mbëggeel googu ma ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom, dem na ba far ci sama xol bëgg doom, amatuma sentiment wu bëgg doom. Ndax lan? Ndax sentiment wu bëgg Muhammad ko lekk. Mu ni mbëggeel gi ma bëgg yont yàlla Muhammad yóbbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna.
amatuma sentiment bëgg soxna place bi mo wara na bëgg soxna mbeugelu yent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment bëgg talibé fi ma wara na bëgg ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ñu neko ndax ci wax ko rek nga yam muni xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahad mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yent yalla muhammad farna ci man bëgg dom bëggatuma dom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekki ni dami wa ahli wa awladi fi daawlahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lol ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibé mu na muni man ci sa djimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu legui jotena ko yentou yalla muhammad fi daawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan khadiman muskan li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan khadiman muskan li sanada radiyallahu ta'ala fofu la tioxel man yam kon beug yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la fardu ayni la way wolof nyaay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbalja xam ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gam gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmad bamba moko bindon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi muy julli sa talibey nima laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet lol mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lum defu ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana kon lettre bi agul ci cheikh ibra bu yegge ci cheikh ibra kon xana cheikh ibra geumul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibra seigne touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne bu subhan ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti li liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñuko bu subhan nga wor nañu mu xey baña wor Seigne Touba wo wo ko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñuko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba bëri ko fa pinire wala mom ko fa taajé dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci ndigal Seigne Touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan ñoko man nga delu bu subhan nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni Mam Cheikh Rahima Fall match sobla mune ya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yi ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibra Cheikh mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li Mam Cheikh Rahima Fall mom nak
ni seigne touba beugé yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba mas di misal ci mam cheikh rahim fall daf ni cheikh rahim fall di kérok bima féké mbacké kadior di jaayanté ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisone dooma fék moni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gissone mu genn ma top ko ayat tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh rahim fall ni seigne touba man ki may set ngir beug dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi bamelam donc lima beug ci yalla dina ko am neñu seigne touba ni ko lolou cheikh ahmed basir netti nako ci minul bayul qadim muniko seigne touba ni ko yow de kon mag yow ño bok hal ño bok pas pas ndax man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu ma fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yëpp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis seigne touba daf ni man day cheikh ibrahim jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topil wo xamni buma ko ni won yalla mi taxone nga dima top bis ni ke tay banako du tax cheikh ibrahim bama cheikh ibrahim beug na ma mbeugel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxone nga dima top bis ni ke tay banako neena du tax cheikh ibrahim bama mun way mayit faynako kat ndax cheikh ibrahim bu wowon talibi aju ci mom ñepp ñu dajé ci ben barab mu ni len seigne touba mi taxone ngeen may top banako neena du tax talibi mi bako seigne touba mi taxone ngeen dima top banako neena du tax mukk ay talib yim bako waxin la bu wax la ni la beug yannabi sallallahu alaihi wasallam fardul ayni la beug nit yalla yi sunna wajibe la beug wali yu yalla yi dafa war ndax bo len beugé da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga beug motax seigne touba misale ko noni bo len beugé da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga beug alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonante bi sallallahu alaihi wasallam ay diw sangam mi nim beugé ñom diw ay diw sangam mi nim beugé ñom diw rajulu yuhibbu al-ghawma wala ma yalhaqu bihim khala al-mar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadith bo xamni abi musa moko netti muni sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim beugé ñom diw wala ay diw nim beugé diw yonent bi ni len al-mar'u ma'a man ahabba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal qiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadan tan tacc len murir bu yowmal qiyam fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politik yowmal qiyam fu wa ahlul politik dugg fofu ngay dugg ahlul politik fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def def lako ngeen yalla def lo lo tax sallallahu alaihi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alaihi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alaihi wasallam ni kuma bëgg mag yow ande dem aljana kuma bëgg rek mag yow dem ande dem aljana sallallahu alaihi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam te muy deug muna mun mag yow ñoy and daagu ndank dugg aljana legi nak waxna len bëgg muhammad te muy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek mag yoy and dugg aljana alayhi salatu wassalam mu delu wat ci al mar'u ma'a man ahaba al mar'u ma'a man ahaba ñaari hadisi ci rob
benn bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok benn bis ba yagg am benn sahabi bo xam day def saraw seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw li hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yow mal khiyam bu ñu demé aljana it xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp dara ji upp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël go xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal khiyam bo mu tu bu ñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja ngay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek me ñenante ko ah kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fu mu dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba muneko waw ana loko prepareel bay laaj kagn la bis penci muneko xala beug yalla ak yonentam muneko al marhum aman ahaba beug yalla ak yonentam rek muneko al marhum aman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma beug mak yow ñoy waxu andu dugu aljana kuma beug rek mak yow ñoy waxu dugu aljana légi nak mu dess kon bo waxé lol da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seyd Touba la bëgg wala Alhadji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seyd Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seyd Touba ko dégg ñu la bañ na Seyd Touba rek wala bañ na Alhadji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabarak wa taala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and leen ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu leen am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhadji malik connecté wu direct ñu partager ñun même réseau bi la bo bëggé Seyd Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seyd Touba ndax Seyd Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayr rabbi ghayri murabbi khadra ma qalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seyd Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seyd Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seyd Touba rek défaro boy roy Alhadji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seyd Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seyd Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhadji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajul min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko waxe da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci souy rek len nga ci souy rek mom souyel ci muhammad ma nga souy ci lamb ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal len ko ci and ak ñu degguña top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgguña top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna da sidiqone ñom ababakar ñom usman ñom seynali yonent mom dama li ne jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiq al-amin sidiqone biñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom alim ñom seyn touba ñom sayyid alhadji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom ni ko Seyd Touba ci masalikul jinan Seyd Touba dañi
فما يفي معجزة النبي يجوز في كرامات الولي سنتبانينا رضي الله عنه دا فا دغانت يال تا جادو منا مني يوننت بو ام كونيكسيون بارتاجي نكو ولي بيب يوننت بو ام كونيكسيون بوني منا مني كونيكسيون بوبو بارتاجي نكو ولي فما يفي معجزة النبي يجوز في كرامات الولي لا واخ ني نكو لوتخ من لا انه ورثه فالانبياء لانه ورثه فالانبياء حجج ربنا على على الخلق اياه من لي تخ ما واخ لاكو لي تخ ما واخ لاكو ني لا ولي بو غيس اب يننت موكو بارتاجي كونيكسيون لانه ورثه ورثه نيوم نولين دون لانه ورثه نولين دون نولين ووتو سي كاو سوف min waaw ñooñu ñu wut ci kaw suuf doon leen ñum doon mu ne fal anbiya hujjaju rabbina mu ne ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al khalqi ya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne walli nak ñoom buñ leen partager seen connexion ñoom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan len firso bi joge ñoy orienté nit ñi wan len firso bi joge bañ mëna am kenn ko nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant et cetera ñom ñoy orienté nit ñi walli wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu wolen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre من عاد لي وليا فقد أسنت بالأرض دمال تا حديث القرسي دانكو جس من عاد لي وليا فقد أسنته بالأرض كنا نسمى ولي رأي من يالي ديكلا رأينا على غير أبو بابانا دنجا خم بنتير غاية تخبر غير يالي بنتير غاية تخبر غير يالي بن أسمان ليتيم motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yëpp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara man ma ngi delu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leen gëm ay ca nit yalla yi dañoo don yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran
ci ay alquran bi sun borom di wax ci suratu tauba sun borom dafa takal yent yalla muhammad juromi martaba juromi martaba yoyule mom la waliw bu mat waliw nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay sun borom lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla delegué na ku len jité ko xani mom lañ war di deglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla delegué na ku ne ci seen kanam ñu war koy deglu muni koka nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen budé mbolom julit la ab julit lay don ni yeen budé turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidiane lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu lomba tank bango moona neena koku nga xamne dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnel hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnel intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi massa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñu lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali ba nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum dalena beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meena melit mu defar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen meena mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop walax njaay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani
harisun alaykum bil mu'minin, bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam de waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanam aw xetam ra'ufun dalen di ñewant li nga xamé non la nday di ñewante dom day di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom ra'ufun waye ra'imun dalen di yeureum rahimun dalen di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñ am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li nara xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné njariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet da len daan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet da len di top ci li seen njariñ nek wolof njaay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tibbu reey man na ray borom ba tax muy tibbu ndank mom lolou magako xam tibbu reey rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la beggone mag mi xam ni tibbu reey man na ray borom motax bu bokké goné gi bu tibé lepp mu ne ko wañil del tibbu lu yam lo xat ci sa gemmiñ bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak dana tax mu ne ko lekkel tibbi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasul allahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqtaha sabata wa subhanaka fa qina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu ma serigne te wutu yalla sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddo bamuy jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci cyankote ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpelo lolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax
ngeen yak ci deram bi naka sudul nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alayhi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alayhi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alayhi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ñew na madif munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mën ta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mën ta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñni faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu dal di bayi ci diwen sa dara ci tandarma meññu muna lu xew ba ren tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñak xam dé seenu ñak xam dé ak ñu xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lay leen demé poser question sérieusement lay leen ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna ger ba tax mu wax lu wërta wax mbaamu def lu wërta def lolu ya war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèrone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèrone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako mëna gërat liko dess ci bindam ba diko wax lolum gëmul lolu dafa koy xalat ba légui cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da judd rek ni ciow ci yoon ngeen bal may baat da judd rek mom ni ciow ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxeko kërok bi cheikh salih mbacke genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bimu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xolé cheikh muntaka num réglé problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko millions yu bari jël kalam ni fit ci ndigam
dem fekki doomi bayam niko dikna dikalel ñep li nak tay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kero ko yalla may batin de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di

ma tax cheikh ahmad bamba neena hubbu jami'il awliya wajaba hubbu jami'il awliya wajaba seigne touba neena beug wali yalla yep dafa war beug len dafa war deggal len dafa war munew kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meuna don yalla dana la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithul qudsi man adli waliyan faqad ahsantu bil ard seigne toubani wa kullu man adal qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ la yir ba aljana doko mus fofa jaar wujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis wujiba wujiba kullu man adal qiyara wujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci ressource yu la neex wax len lu la neex wax len tane jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngoy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lool lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top bu waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara bu waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal li ñu xam moy pour ñun doomi wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say man na nek weyyu

ndax wëllu ak wëyu li leen séparé mooy laam gi rek. Ñun aaday Sénégal loolu lañ xam, mooy yaakaar nañ ni doomi wëlli wëlli lay doon, demiwul noonu. Fekk demiwul doomi borom xam-xam pour ñun war naa am xam-xam déedéet. Du doomi médecin bu nekk nekk médecin, doomi maçon bu ne nekk maçon, loolu mënut ne. Fii ci Sénégal rek ngay gis koo xam ni bàyyam médecin la, bu feebaree dem ci moom mu passé ko visite, bindel ko ay ordonnance, piqûre ko, opéré ko, mu nangu parce que xam na ni jàng na xam-xamu médecine. Léegi nag bàyyi bii doon médecine faatu na, nga ñëw ci cabine bi di faju si ñëw ñun la góor gi faatu na, nga ni ko fi ne ñu ni doom ji, doom ji lu mu jàngi woon ñu ni mécanicien. Mu ne ah tëdewul mën na ma opéré rek, ginnaaw bàyyam daana ma opéré na ma opéré rek. Acca tëddal, bu lay opéré ngay fanaani bàq ya mécanicien, kum opéré nga dem bàq ya. Waaw, kii bàyyam wali la woon, jàng na, am na xam-xam, daana jàngale di yare di yeete. Doom ji moom businessman la, nga ñëw sukku ci kanam ak raam ak loo am jox ko, mu ne mu ne ab mécanicien la de, bu lay opéré rek ngay dem bàq ya. Ab mécanicien la, mënalu la dara, du la yóbbu fenn, mënta wax lu la jariñ. Bañ na ko buy discours day lépp di dem rek, lépp lépp lépp rek di dem. Loolu nag wayefu bopp ab sénégalais la, ab sénégalais moo wayefa noonu bopp. Ab sénégalais moo wayefa noonu bopp, moo tax ma ni borom xam-xam bi da nga koy suivre xool ko. Bu fekkee ne gis nga muy def yu naccoo diku, mu ni maandul ci moom. Maalam yusi u amila wa adiba. Suñ borom nee na tabaraka wa taala ci alquran, wa li kulli qawmin haadin. Génération boo gis am na ngidd, wa li kulli qawmin haadin. Suñ borom nee na génération boo gis am na ngidd. Génération Seigne Touba nekkoon seen ngidd, am nañ ngidd. Seigne Touba jóge fi Cheikh Modou Fadal ñëw, génération boo gis am na ngidd. Yàlla nëmmul mbir mi jeexagul, yàlla nëmmul mbir mi jeexagul. Borom tabaraka taala moo tax mu wax ni ma nansakh min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha. Suñ borom nee na fu ma jëlee am alaaji ibu saaxo, danaa fa tegaat meneen ibu saaxo. Fu ma génnee am barxam ñas, barxam jóob, fu ma ko jëlee danaa fa teg meneen barxam jóob. Suñ borom moo ko wax de ci alquran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha. Fu ma génnee am ibu saaxo rek dundam jeex na, mu ne ni danaa fa teg comme ibu saaxo génération orienté na leen, danaa fa tegaat meneen ibu saaxo mu orienté génération bi ñëw. Fu ma génnee am barxam ñas, danaa fa tegeet meneen barxam jóob moo xam ni day orienté ñun waa jamonoom. wa li kulli qawmin haadin. Alquran la. Su boobaa nag bokki ibu saaxo buñ amul li ñu tuddee alxalbu salim, mooy xol bu rafet, nangu dogalub yàlla ci xol bu tàng la ñuy dëkk, nañ ma baal. Bokki barxam ñas buñ amul xol bu laabiir bu yaatu, ci xol bu tàng la ñuy dëkk. Ndax dañoo gis am ibu saaxo numéro 2 moo xam ni yàlla ko dogal ci munuñ ca dara. Ci xol bu tàng la ñuy dëkk. Heureusement ñoom ay woromi xam-xam lañ, boromi xam-xam lañ, ragal nañ seen borom, xam nañ li xew. Borom xam-xam yooyu nag ak wàllu yooyu bu fekkee ni ñu ngi ci ak njub ba nga bëgg leen, ñetti sart lañ teg ci saw loos. Mooy Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi xidmati aw bi hubbi aw hadiyati. Ñetti sart yaa ngoog. Nee na texeñal na képp koo xam ni gis nga borom xam-xam yii wala wàllu yii nga bëgg leen, mu ne ñetti sart yi boo ko matalee yaa ngi bokk ci way texeñu ëllëg. Mooy ba ci jëkk xidma, nga liggéeyal leen, nga di leen liggéeyal. Bu fekkente ni amuloo doolay liggéeyal leen aw bi hubbi, kon na nga leen bëgg te yàlla tax.
wala bok nga addi yal len mbeugel gi soga ñew bu fekke ni man nga leena xidmal te xidmalu len bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga leena jox addi te joxo len ko xana bëgg len rek aka bëgg gi baxna de waye bo ci bolewul addi la tiyaba ji gëna bari din bal bo ci bolewul addi la tiyaba ji gëna bari luko waral moy ñom addiye jo leen jox ñu defal lako fulay jural tiyaba yowmal khiyam tiyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yene aw yiw yene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way new doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako joxon te du wañi dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci sey téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiya la addiya jo jox ko ko mata jox amul pertement addiya nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xam na amul pertement kon ñet charte ya ngok moy da nga len di liggeyel da nga len di jox addiya da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tiyaba juray la tiyaba juray la as na ma gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñëkënte ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo ci jublu mënu ma dama koy xitmal lool batay kenn netti wumako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na xit mo moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma moy xitma ay xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jeexalu guma ko nek way ñing koy wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jef jazakallah shukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak leg legi nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañoo wuté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxle mu fekk la fa xet li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xna ko amna wali bo xani bo newon ba mbeudaxun bo jaxle mu fekk la fa xet li la way amna wali bo xani bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siara ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram ñu dor la meuna xet li amna wali wax nak mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek mu ni jall ci sa kanam xetti ni la
muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nanga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jaman liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlu da'um fo tollu na ngay sakku sen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga juk faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla ne len yalla yeureum yalla xamnako dama len di siffer de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yu rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi sen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neexu néna kun sa tabaruki fatastadul huda néna del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek ba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene doga tambalé lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarrikin ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarrikin kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoo seigne touba ni del barkélu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bi politique nak man sama yon ci politique man sama yon ci politique am na ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax donc waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggnu ci yalla xamnako dara deggnu ci nak biine senegal siyas islamiya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyas islamiya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lum bari bari xam xam yang koy deg ci lu deganu rek yang koy deg ci lu deganu ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deganu nante bi sallallahu alaihi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alaihi wasallam dafni kun ma allah bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke
xamanteni mënoo def ci yàlla direct mu ne amu ni fekkal ku def ci yàlla direct nga ngooy ci moom loolu la Seigne Touba bind ni. Seigne Touba loolu la wax kat. Waman taallaqa bi waasilin wasal waman taallaqa bi aksi in fasal. Seigne Touba nee na ku am connexion soo demee mu partagé la di nga am connexion. Boo fekkee waaju amul connexion nga ne ko partagé may bu la partagé doo am dara. Loolu la Seigne Touba wax. Mooy li hadith bi wax. Kun ma allahi wa in lam takun fa kun ma man kaana ma allahi. Àndal ak yàlla nekkal ak yàlla defal ci yàlla direct bu fekkee ni mënuloo ko ndax amuloo possibilité yi kon fekkal ko def yàlla direct nga ngooy ci moom. Cheikh Ramay Mam Cheikh Ramay Mafal ni goor day ngooy ci goor goor ngooy ci goor goor ngooy ci yàlla goor ngooy ci yàlla mu ni fa innahu yusilaka ila llahi in kunta maahu nee na boo defee lii ma la wax dana la yóbbu ba ci yàlla bu fekkente ni ànd nga ak moom. Gaay yi nag dañ lay wax ni ànd na maa yow fekk ënduñoo ak yow. Am na koo xam ni 200 million yi sëriñ ak 50 am na bu nekkee France sëriñ bu ko fa fekk mu ne jébbalu naa ci yow. Mu dem Nase wu dem Italie sëriñ bu ko fekk mu ne jébbalu naa ci yow. Mu dem Nase wu dem Europe mu ngo sëriñ bu ko fa fekk rek tam séntu ci njariñ rek mu ne ko jébbalu naa ci yow. Kenn du wute noonu ab sëriñ. Kenn du wute noonu ab sëriñ. Da ngay seet sëriñ bu ragal yàlla te na nga koo jaamu nga jox ko sa bopp te yàlla tax. Ànd ak moom ci lam nekk nag. Ànd ak moom ci lam nekk. Mën ngaa xëy benn bis rek siyaare si ko. Bi nga koy siyaare si fekk na booba am na aajo ju fi ne. Benn boo demee am na malaat bu tuddu hôpital. Malaat ba sax mën naa doon ab talibem mën naa bañ a doon ab talibem mën naa doon sax wëllëreem waaye message bi agsi na ci moom ni diw sàngam ma nga hôpital ñu war ko opéré te amul lu ñu ko opéré yow moom ci boppam mu waroon koo def fi sabilillahi taala te amu ko nga xëy si ko rek jox ko ambulo mu yónnee ko foofa gis nga bég gi muy bég ba gendiku la ci la sa aajo di fajoo. Bu dee sëriñ ba yor daara boo demee tey doo ngay amunu luñ añe nga xëy rek wàcc tonub ceeb bég ga muy bég ba gendiku la rek sa aajo faju. Moom la Seigne Touba di juñu ni fa nasratul xubbi min cheikh ila muridihi hiya al masaya wal xula. Gendiku sëriñ bu bég ci ab talibeem te yàlla rek tax. Loolu misaal naa ko ba tay ku weddi da nga koy laaj Cheikh Moudou Fadal Mbacke ak Cheikh Moudou Bousso Dieng bi nga xamee ni Seigne Touba Cheikh Moudou Fadal bëgg naa yeewi ay gani naaram te dara nekku fi ba ko Seigne Moudou Bousso yëgee dem lijjanti ji loola indi mu ne ko weexal nga bët boo xam ne sa bët dootu xonq. Misaal naa ko ci Bécé Thioune ba nga xamee ni Cheikh Salih war naa ruuj na ba war a bay te amul aw jiwu te lu mas a bay jox na ko Cheikh Abdoul Ahad mi magam te rus naa laaj Cheikh Abdoul Ahad aw jiwu bi nga xamante ni Bécé bett na ko keroog ak lam ko bettee keroog la affaire am baax. Waaye ñoom duñ wax kenn dara waaye nag boo ñëwee fekk fi bët bu xonq nga weexal ko ah keroog sa affaire baax yàlla xam na ko. Wali yi da ci am ñoo xam ni seen pajuk aajo ci doomu aadama mi ngi ci seen mbarum bët. Luñ xool luñ ci jublu rek yàlla def ko buñ ci jubloo sa pajuk aajo yàlla def ko buñ ci jubloo nga yàqule. Am na ci wali yi am ñoo xam ne ci seen làmmi la nekk buñ ne accam rek muy cam ba faw buñ ne akasaa muy akasaa ba faw. Misaaloon naa ko ci sëñ Cheikh Matilay mii fi jógee Barki Démb fekk booba damaa dem booba nekkagul xalifa booba Alhaji Baara fi ne may dem di visité ji garab ga nga xam ne fa la Cheikh Ibrahim Fall doon jaayanteeg sëñ Touba may dem di gëstu ji mbirum Cheikh Ibra ak jaar ya foofa ca Mbacke Kadior bi ma ñëwee ñu ni ma mi ngi fi booba ki ñu wax Abdou Assis Madialis booba xam ngeen sama wëllëre la daanañ jox ko téléphone. Léegi bi ma duggee dëkk ba ma woo ko téléphone ni ko man de maa ngi Mbacke Kadior mais dañ ni ma suñ Sidi Mokhtar a ngi fi Cheikh Matilay mu ni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga woo ko ndeke booba numéro Cheikh Ndiaye la ma jox ma woo Cheikh Ndiaye
moma yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne moudou bu seigne biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel preuve mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa auto buyut min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay mi alcorane bama yoron ma yëkk ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ñu gis bamba ñuko andale ki lum bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni abbasin mu na mu ni ma ëkk goge ak dakara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba bobu seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lama ko netlé dal ni ma andal ak waji ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na mbik mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok man ak man di bëgg na mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non lama ko waxe de dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutum yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla bu ma ci doon waxtana ni ko man de si cheikh matilay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bobu mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena xajuk aajo ci cheikh matilay moy beutum yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak luma na xew momako netti wa momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogul mi ngi fi talib seigne mourid bu sañ bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lool ndax dégg na ñuy wéddi di fénaka katch bay wax ni togu mak seigne sa té laaji nekk ci cassette yi ak yépp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñoo xam ni seen panique aaji ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlé réw sama wajur lewal man mom la gëna fréquenté ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou ahad dafa am bis sengor war fe ñew c'est fi touba c'est ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou ahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol tax na nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme cheikh mahmoudou fadal mo amna connecté connexion direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yeggé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétane lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari bëtt seigne blat xamni mom wax ji mu bayilam naron ngeen balma dal amna secret yu bari yo xamni bëgg mu koy wax waye dal liggéel nit yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne sek ak khasaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sek amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax
wa salaamu alaykum wa rahmatullah. Ma ndokkel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bim naan bi mo xamni mënu mako wax sant na leen bu baaxa baaxa baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokkel bu baaxa baaxa baax naka nonu serigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len joxuma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñu koy gëreem bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni señ modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nekk jëm ba aré baré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nekk di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won boné mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bamu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy lan xawmala amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché bi machine ay nen mané xamna da lañ soxla nen yi ci añbek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma dé señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mané no señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lool kon nak yalla na leen yalla fay yalla leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkel seen liggey bi ci war ma yonent bi jaay sayyid al-khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baaxa baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continuer di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tulli da nga naan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokkel ma wala mu ñaanal ma wala munima yoni na la adiyé sangam yalla na leen yalla samata taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf waye téréwul rek ko ci melni ñom baye jili sek ak ñooñu classe ko nga xane ño mag fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokkel sama jarbaat yi moy ñooñu ak samay turondo moy ñooñu ngeen seenal ñu and ak jigeen ñi laxasayu sal yere baye fal ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi maxi ni way juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokkel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci sañcaan yi ñew taxaw togg yi dara mankiwul ñepp bi ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaron na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni jaay la ci ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé dañ nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko né yutalé leen ni ko señ bi man dal yalla na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu baax rek la yalla neen ko yalla delo ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasaa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñuma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu baax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del kër gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kër Seigne Touba ngeen so
lu ngeen ma jox nak ma defal len ko ci daara way xamna man sopu len mo man seigne touba ngeen sop lutax ma len bu ngeen ma deggon ci lamb ji duma len gis kon seigne touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis len kon seigne touba ngeen beug kat bu len man nax bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riye wuti nan soppe yi maneko gaay yu sopu ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé mu na maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni rirando len yalla yobbu wu len waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax Usama ibn Said Usama ibn Said wa Usama accusation bi ñu accusé sama njabot lo ci xam Usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khairan yow ki yalla yoni mu na mënu ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal aishatu xawma ci mom luddul lu bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meena den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonentu yalla bi de te ba legi deggo batu kompelo deggo ko ba legi deggo muni dañ ma kompelo mi ngi def rek ay enquête am mu wa mbindan mi ci kër gi waye mbir mi xew lo ci xam nga koy laaj bay laaj mbindanam wa li xew lo ci xam mo do ko yow ki yalla yoni dama nak man aisha xawma ci mom lu bax aisha dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aisha dal bu fekk amna defo bobu dong la gawa nelaw bi lolou amé yonent bi continue enquêteam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni ko demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak fièvre bi mu jëlé won ci voyage bobu ndax bi mu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci ah bi lolou amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara guddi ba guddi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn guddi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax Ummu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñuy dox ba yagg Ummu Mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasa Mista yalna Mista de yeen sénégalais yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab sénégalais ak doomi badjan ja ni ñuy def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalla na Mista de tahasa Mista bi waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax Ummu Mista neena Ummu Mista nima ah ya nga defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc ci sa derbi muniko loy wax ni muniko Mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tecc ci sa derbi muniko lum tecc sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak Safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidatuna aisha ne ko ngani lan muni waaw siiw na de media yep bindi

média yépp bind nañ ci ni yaak Aïssatou yaak Safwan da ngeen nekkoon Zubeyd Bouté loxuma lañ koy wax wala da ngeen nekkoon fañ doon massacé yaak Safwan siiw na surna yépp ko bind nee nañ yaak Safwan da ngeen nekkoon ca salon massas ba bi loolu amee Sayyidina Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooy deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maak Safwan mu ne ko yëg naa ko kay mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko daw song bàyyam xanaa yëgoo mu ne ko yëg naa ko mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara dara dara waxuleen ma ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu Aïssa buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu nu mu def nga xam ne kon léegi moom daa mel ni ay enquête am demoon na ba dute ni xëy na boo muytuwul Aïssa def damay joxe misaal rek ndax àgg na ci buy woote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen seytaane nag ni mu mën a yàqum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu nu mu def seen ndaw soosu nu mu def Sayyidatuna Aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg nee na ma mujj rek feral saay ranqooñ rek daal di wax la Abou Youssoufa waxoon nabiyullahi yanqooba alayhi salaatu wasalaam Sayyidina yanqooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu toll nii dalee ci kawam lan la waxoon daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu almustaanu ala tasifuuna fa sabrun jamilun wallahu almustaanu ala tasifuuna man day maa ngi muñ gu rafet ndax yàlla ngi ànd ak way muñ ñi inna laa maha saabirin yàlla ngi ànd ak way muñ ñi kon nag muñ naa muñ gu rafet tuuma ji ñu gàll ci sawloos ah maa ngi koy muñ gu rafet waa dama leen di laaj waram xam-xam yi wax naan bu fekkonte ni réewum Sénégal l'islam lay àtte ñeenti seede lay indi yoo xam ne day mel ni cour ci gënn gi giñ naa ko ci yàlla bokkut ak dara ak li suñ borom di wax fii wallahi alhasim bokku nu dara suñ borom fi mu laaj ay seede ci mu laaj ay seede ñaar rekk la ba ñett fi mu laaj ay seede nga xam dañoo war a indi ñeenti seede danaa ko wax ci kanam waaye gis nga tuuma ju mel nii yonent laaju ci seede suñ borom laaju ci seede lan la laaj mooy enquête bu leer dëgg feeñ enquête bu leer ba dëgg feeñ la laaj waaye laajul sax ñu indi ñeenti seede mooy lan mooy tuuma joo xam ne ci public bi la bàyyikoo tuuma ju bàyyikoo ci public bi moom la ñu laaj ñeenti seede lu mel ni lii benn waaye def barki démb ci ensemble taxaw ni diw sàngam bu fekkee ëmb na it jëkkëram juru ko kooku lañ ko ni da nga dem indi ñeenti seede soo mënta indi ñeenti seede daañu la dóor juróom ñett fukki kuu kooku la l'islam laaj seede tuuma ju bàyyi ko ci public bi moom lañ laaj seede ni ko ñeenti seede nga indi mbaa ñu dóor la juróom ñett fukki yar juróom ñett fukki kuu manaan ñeen fukk juróom ñett fukki kuu ngeen baal ma juróom ñett fukki kuu danañ la ko dóor beneen bi l'islam laaj seede mooy koo xam ni daa tuumaal soxnaam te mënta am ñeenti seede yooyu ñu ne ko da nga giñ juróomi ngiñ juróomeel ba nga rëbb sa bopp juróomeel ba nga rëbb sa bopp waaye tuuma ju bàyyikoo ci personne jëm ci personne en direct kenn laaju ca seede danaa ko wax de kenn laaju ca seede xam nga luñ ca laaj enquête bu leer ki tuuma laate na indil ay lay yu leer yu tege ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumaal na indi ay wedd yu leer yu wane ni tuuma ji du dëgg lii rek la l'islam laaj mais laajul ñeenti seede waajuta laaj ñeenti seede du wax naa bi dal yonente sallallahu alayhi wa sallam ca mujj ci enquête nañ dem ci Sayyidina Yusufa alayhi salatu wasalaam Sayyidina Yusufa dafa nekkoon booyu ki nga xam ne mooy président de la république booyu jabaru président de la république la nekkoon moo nekkoon mbindaanam mu góor saliqa
xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay Yusuf Ali Salam nek ci biir palais bi jabaru president muy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom Yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gem gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne eh li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko wa mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuumalaté kiñ tuumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter mu ni ko aka yomb wal ma Youssoufa mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni Youssoufa mo bëggona violé ndaw ci di riposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw ci mo bëggon ko ko violé Youssoufa di riposter alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na légui fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé Youssoufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci Youssoufa pour mu violer ko Youssoufa lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamné soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax Youssoufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun Youssoufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ño mëna fexé ay way seeni fexé ke reuy way Youssoufa Youssoufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakkar bi gaw ndax da nga yak derasu gor Youssoufa Ali Salatu Wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mën ta weddi Youssoufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wa ila bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wa ila tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé
wa mani ndax histoire bim xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bay yon def ligéyam deug feñ mu xamni dalé wu ca taqewu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallatu salam même biñu enquêté ba deug lèr xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal top ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni moy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mun lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jangé ji bitim rew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libye rew arabi dal le monde arab gis na ni bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci rew mi di rewum senegal amna ci ñom ño xamni rew yeen demone jangi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formater def ca leneen biñu ñëwé ci rew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi rew mi ndax wa rew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa rew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jeriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuter neena mom salafiste la mi ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do ma sa yor rew mi mu dal di de masquer wu dal legi wax ni doona tul salafiste wala bok bu ko waxu ci jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni xalaat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajo ju ngir bëgg fe jëlé kaddu sëriñ ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu ndax man wotéluma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rekay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi wote for force la waye li fiek wote ngi tege ci teyek bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma len wotel li fiek rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni benn borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay te feyegu te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw gone gën abbi gone moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fey joggé xaaral ba am lu ko gën rew ma nga ne di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous te ñoo fa indi révolution boba ñoo ko fa indi
da am luñu tuddé taqi taqi taqi ñi nga xamné ay sia lañ xamnañ li ma wax si ay yone yi xamnañ li taqi moy fen fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joge diko kafara ji fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu ñu dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defal liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba da ko moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr da na dégg Pape Diokhane mi wax ni téen bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot Pape Diokhane am nako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund ñena téen bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mi bu fekke ni complot yi kat ci tumay aisha ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam muri la koy jural ëlëk xol yusufa tuma am je bam genné ci kasso ba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala fi njaay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñemé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grensel kenn ku ne ci yeen mu na amone sa bakara fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir parparlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut mu na amul kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar lawla istamihtumuhu سن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم غيرا وخالو حاسا يفكون مبين لو تي بيغن ديغي بن واي بونو تومال موني داني ما كومبلو لا اودو كومبلو لان مو تيون يين نين تي سي سين غران ديسل داني ا نون داي واخ دغ يالا سون يونيكو تي واي نوغي رافن يورتني دال مير مي دال دولو ام te baye yon def ligeyam nak te baye yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi mu na mu ne nat leen ko ci seen bop dañ na man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy benn muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jomb na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir taxasu par par lo rek
par lo rek par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba paré sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jëkërëm juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jëkërëm juru eumb ba jëkërëm eumbaluko muna muni laaj leen ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekkene andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñun wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun ab say say la neena ñi mel ni ñi melni sañ wax yu melni mu neen ay say say lañu sañ wax yu melni xol doomi jambur ba ya nga ni ko sa bay juru la mu ni say say su melni dal mu na mu ni ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moy ci ndiko parparlo parlo amul ndariñ parlo amul ndariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxnas bopam sa soxnas bop ngani ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroom giñ benn ba nga rëbb sa bop ñu tékkalé seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dootu seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomel ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct and direct a dedet koku enquête la laaj nañ delu wat ci histoire ba tay Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la Sayyidina Imam Malik rotal ci mu watta ak ku ci melni Albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fimu tok muni wettet ap parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko Omar ki sa dereta te bobu Omar mo nek president la republique de Omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko Omar ki sa dereta Omar niko gaawema ki sa dereta moy lan muniko sa dooma ko jul
muné ko sama dom num ko juré sama dom jan muné diw dama baña tuddu tur bi comme sahabi la muné ko diw sangam muné ko diw amagul soxna di muné ah dama sif dama violé Omar ni nga ni lan muné waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ de jang al fiqh al islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo de jang fiqh al islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen dañu dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xamni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankub nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialiste lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi nak xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radjalan hu bi xalé bu jigen bi ñewé wacc xalé ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lum ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañé ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana neexul ba neexul waye mana baba nit ñi rus naño fen jomb naño jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témeral bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko Sayyidna Omar dumaluko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagne ni événement bu am buni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti cede dedet day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaron tou neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëruko ma ngi leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëruko kuñu offenser ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi
garde len sen ndaw gi ngeen liggey ta jamo jiko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey ta jamo jiko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou job mi dewon pertna njabotam pertnañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbéddi mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci cale waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka tak ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko noppi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fa ñi duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom yu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan ben bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak ben rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisee ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna napaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndawlu tuuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu sunima ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug maniko ni boko beugé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran aku kurus muro sas morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggéey comme quoi que yow muno tok ba yalla indi wursak mu fek ci la wa man taqillaa yajluhum makhrajan wa yarsuq min aysula la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni muno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak di ro fofu marakis yu rapak yu ro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon yi ndaw ñi ma ngi len di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp na ni liggéey ko gën japp na ni liggéey ko gën de rew mi nak kep ku leen wax ni bu ngeen mako joxe dina len wutal emploi dina len nangam la len nangam waxu deug de waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wolof nday neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk lijeenti ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolou moy sun première priorité fexé ba Sénégal don ardul islam rek mourtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te lélé ak mo am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wén togu mén mbam wenn togu men mbam mom kay da ngay war lay cité
wacc l'islam ba nga war l'islam wacc la yisité tay buñ ñewon ayté na fi la yisité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len nem nit ki man na dem ba atteindre objectifam te du ray nit man na dem ba atteindre objectifam te du violer nit man na dem ba atteindre objectifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na objectifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku lako wax nax na la senegal amna borom yag na ko wax ku lako wax nax na la senegal amna borom ni nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara disi lu soti kéro ngay doga xam magi senegal yi wallahi kéro ngay doga xam magi senegal kéro ngay doga xam magi senegal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon na ko indi ci ay leral ci yu bari yu may deg yo xamni wax deug yalla da nga wax ni xew xew bi xew senegal mi digënté ñaar ñi ak isenté wa yéena lu bari ci doom adamay yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la waxati da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo par parlo parce que dañoo par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu lako yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sab gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni seigne touba moy kilifa gayne kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam mo nu jangal ni nga dimbalé sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné nga ne ko numa koy dimbalé mu ni téel ci loxom wét ak mom ni ko saway ya togn baxut bayil togn yam fa loolu la yonnate san ñetti lañu mané ñu cheikh abdullah hanbaké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné niko abal ma sama kër waaja takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ni lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fela la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te mana lay acca togal lolou lañu doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte
nga wo ko téléphone ba mu wala téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal l'islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'd yang koy jang ci alcorane ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'da ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'du ba'da sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bu la mustafa mbay sam woyé bu ko enregistré mustafa mbay sam bu la mudu mbay woyé bu ko enregistré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pil def safan ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassusu bu la nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner way yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bi mané yow dal muna muni da nga bari non ta gañi dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arresté ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arresté ya xam way l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd bi moy lima gëm jeexna ko arresté ya xam bu yowmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqta ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndaw rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben spirituel gidi spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben gidi spirituel la jëruko ben gidi temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

Koku moy mam tierno radi Allah ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tofel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayu hal masbuhu bi hubbina yow mi nga xam ni dañ la rendi ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasba'u bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarno lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni bay sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangu def defu yalla ku nangu def defu yalla di nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam bamuy gën fa ken gëneewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre mu na mu ni ku xey da nga samp sax xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamu ñu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wut sima la badru ila talibihi da nga samp sax xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnentou sallallahu alayhi wasallam lu yonnentou wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnentou wax muni taxaw leen essek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnentou de ana nabi la kasit wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bok ak mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ko sante seigne touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati nga budé ci côté jigen ñi liñ doon reproché soxna cheikh mbétié tioune ci ku sante seigne touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw dama ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général de mouride
moy futur khalifa général de Mouride, et après ñun dañu topé Seigne Touba lool. Mam Thierry Fati Mbacke yalla nañ ko yalla fayal, mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel, lool lañu tuddé al mahabba, al mahabbatu sati, al mahabbatu sati. Mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakar mahabba bobu daraja ji ciarno bëgge won Seigne Touba, non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam. Ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal, dafa am mbëggel go xamné illa la illa, am mbëggel go xamné mom khairu illa, da amul sabab, da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki, am mbëggel go xamné amul sabab. Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab, nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubo gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni li ñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial. Ñi ni bo xolé mbëggelu Omar nak da melni amour commercial moko waral, lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad, lutax mu bëgg ko moy rasulullah. Kon Omar rasulullah Muhammad la bëgg, ndax Muhammad bu nekkul won rasulullah kon Omar du ko bëgg. Abu Bakar nak mom Muhammad rasulullah la bëgg, mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won rasulullah bëgg na ko. Non la mam Thierry de melan ci Seigne Touba, mom Seigne Touba la bëgg, mom Seigne Touba ci bofum la bëgg, Seigne Touba la bëgg. Naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk bu ñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti. Lettre ba dafa daldi supp Khalimam daldi wax mam Thierry ni ko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati qad usina laka fi binayi tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum. Muni mom Seigne Touba ginaaw bimu tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla, muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay beggal, man Seigne Touba ma ngi lay diggal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko, ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga ni ko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti, te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti. Tani ko nak ma ngi yaan yalla mu beggal len fu ngeen meuna nek ni ngeen fa nek mbegum sun borom tabarak wa taala. Lool la bind ci risala bi mu yonne mam Thierry Ibrahim Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Amna benen lettre bu mu ko bind bo xamni da ko don xamal ni ko nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni mer dootu ci top mukk gannaaw ba. Mune ko te ngërem loolu ma la gërem képp ku dul manam képp ko maasel jamono dana la ci ñee. Mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min Allah tabaraka wa ta'ala laka ma yukhbituka fihi jami' amzalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqul wakil. Ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu Seigne Touba bindon mam Thierry Ibrahim Fati Mbacke daniko nga sédé ni
ki bi nimbini mi te moy Seigne Touba geureum na la ngeureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasuk fi kauni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax duna mani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko te li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu ala ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek kay sédé ci yalla rek kay sédé ci kazalika amna benen lettre bu ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi lasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam yi wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xani moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xani moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yarekat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ni ban frère la muni moy freram bi nga xamni mustawote ak mom jamono ndawam ba ci jamono magam mustawote ak mom bu ne da xonku muni ciuru bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni mustawote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama domi waju muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi len di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante be ak ñaan gi waye lenn do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa hadiya ji aksi na ci man fakhad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jeng ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jeng ma yonne jotna ci fakhad wasalat ilayna al hadiya waxna ko ci yenen waxtan masnaay wax

wara suñu xarit suñu wëllëre mu nettali lima boba dañ doon waxtaan ci Mame Thierno mu ni ma hadiyé yi nga xam ni moom la Mame Thierno daan yónnee Seigne Touba Njaareem ñi dem ñi jëkk a dem maanaam uur bi jëkk a dem délégation bi jëkk a dem di yóbbu addiyé buñ wàññikoo dañuy dajewaat ak beneen délégation bu yóbbuwaat addiyé ci kaw yoon wi xam ni ñoom ñaar noonu la ñuy rombante dañuy juyante ñay yóbboon addiyé bu ñu ñibbi si danañ daje ak ñeneen ñu yóbbu addiyé mu delluwaat ci li ma waxoon alali yàlla ñaq ma ñuqi rek Mame Thierno daanaka xaw na ñoom wax ni Seigne Touba munu koo ñàkk munu wona ñak ci mission bi yalla xamna ko ni nga xamé ni sayyidna ali munu wona ñak ci mission bi yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam Mame Thierno munu wona ñak ci mission bi cheikh ahmed bamba ni nga xamé ni haruna munta ñak ci mission bi yent yalla musa wallahi Mame Thierno munu wona ñak ci mission bi cheikh ahmed bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundi mom seigne touba danako ko djundi seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundi seigne touba cierno mi danako ko djundi danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa deun bi buna am ni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir lool la ko way juroom daan wax seigne mamar antou seli daan ko wax seigne touba lool tax sax bi Mame Thierno gané adina seigne mamar antou seli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muné ko anni an lak bi hadha al mawlud al jadid fa innahu sayakun lak bi musabati abd hukal ayman bizalika bizalika namus allasi yatakhalkhalu fi aghma'i sadrika ani an lak muniko bi Mame Thierno gane adina gudi goga seigne maram seli dafa djel khalimam ni seigne touba ani an lak way way ndok sa bakkan way way ndokale way ndokale muniko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muniko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan cierno moy sama peregu nday jor mam seigne mor antou seli moko annoncer won seigne touba niko cierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko cierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekké won peregu nday jor yonenté ni nga xamné la haruna nekké won peregu nday joru yonenté yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lan la ko wax motax réussir nako de motax réussir nako de ah réussir nako de Mame Thierno radiyallahu ta'ala motax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali mosalam meuno leena xamé yalla xamnako histoire Seigne Touba ak yonnati meuno ko xamé bo waxé nak dañuy def nga fanatisme dedet damay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañña ngi ñu tok di ma xaar bokki nga xam dañu ñewon di ma set ci ngir yalla rek tawarak wa taala ci rabbul fatim bakki moy ko xamni melaw Seigne Touba la amewon ci noppi ga neenañ ko noppi

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خشيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرين مودو مبيتيام بكي جلدي بكي نبكر الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñu li ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñi ngi doon waxtaané benn tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala nga ni amradul khuluq la neex nga ni cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yak xol mu koy yak yaramu borom diko yak xelam diko yak dinem ba ëllëg yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bu ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit tegoo ko fenn bañ nit tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam ak iblis bañ nit tete ko ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñ borom tabaraka wa taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontre muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nañ ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara ku ñuy wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak moom neena bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wasallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na la wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ne ko suñ borom neena ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mba mu wax lu deug du ko xara bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bi xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko ñayoo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wax looma bañe deggal tontul iblis looma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef djibli boromam tok boromam waw koku lolou bu jotey mom ba diko bañ muné ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis dako soxla mu won ko gannaal adina soxla ko mu won ko gannaal won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni bumako yegge bumako gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man lu bëgg adina man lu bëgg adina fu mako gis rek contane na fu mako gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhd ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xamni ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënu ma xarit ak ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xamni gëmul yalla moon la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yeufal ma gis tidian bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid tidian bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid waye d'accord na xarito ak Molière d'accord na xarito ak Victor Hugo d'accord na xarito ak Serge Bouss waye xarito ak Muhammad mi ak mourid xarito ak Muhammad mi nga xamni moy Abdullah dedet xaritok abdullah mi ab mourid dedet nga gis mourid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara wax mu na man kay tidiane mom man wu la am xaritou tidiane waye nanguna am xaritou Serge Bouss nanguna am xarit intime bo xamni Serge Bouss lay tuddu nanguna am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangu na ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouti
dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene na nak ko xane ab julit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp ta doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xarit ak mutasawif ab salafist waxul dara ci xarit ak ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngi kay nono rek bañe rek te bañel gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañel gi dara teyu ci sharia wahabi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lo ko bañe ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo xé muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënoné ciëkkalé da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënoné ciëkkalé kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko djum sari ak ngagn ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la lakum turhamun suratu hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ni tax mune parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ray ko ay frère frère yu bok ndey ak bay bañante bo duñ tudante wala ñu bok bay bañante bo duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsepp te duma dimbalé lool da jaar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañe sa grand frère bi mu mom alal alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jaar bañ nit xeyna day seen wërsepp ñom yow sa wërsepp da ca nekkul loolu jëru bañ nit sa frère bi do ko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jurul bañ nit jurul bañ nit bi bo nuyo do ko fay do ko tuddu do ko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi
ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ñu fa aslihu bayna ahwaykum fexele do sen digeenta rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngay tay bayyi kem tulay katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexaleen ba defar seen digeunte bu du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ñi ay sept lañu rek ñi ay sept lañ ay lo doon ak 8 ngalam 9 ay sept lañ yow lo doon 8 ngalam 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi mu way murid li dañu dof murid lañ yow lo doon ina murid li dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbul la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yekeuti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañi murid bi e murid dañu fanestis ni dal ñum seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi muna mune ay frère ngeen muna ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane yi di wir de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenou bi sallallahu alayhi wasallam biñ fi datam jégué muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñenti sahaba am yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci benn nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lampe bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidina aisha taj ndab li genn fel fel lu lampe ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut dulul rek loxom dajna wenn dogu yap
xelam ni yar ci Omar muna dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Seyna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bam xu mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeb mu pousse Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousmane mu ci gëna yey pousse ko Ousmane Allahu Akbar Allahu Akbar Sayyidina Ousmane Sayyidina Ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day Sayyidina Alim karam Allah wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Sayyidina Alim karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo ta di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye dama ko gisse Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama def won Ousmane mi ci geey gëna yey mu pous ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakarone sax Seyna Ali momu ci gëna yey mu pous ko Seyna Ali may daj nako de waye dama yaakarone Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp danni muhammadun rasulullah walasina ma'ahu asidda'u 'ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'an ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allah wa ridwanan siman bi jumin asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun borom ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bo len gise buñ jakar loko bi yefer mu ñakar lokum yeufal ab yeufal dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufal bi nga ne xana kefeeram gi gis nga li tax nga bañ ko teng ko ci sharia newo dama nungu la may ci alalam gi newo dama nungu ta jappale newo dama nungu ta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufal la kefeeram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw 'ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day beug mourid bo defé ni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum wahabi bi day beug tiyan bi melni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum ibadur rahman bi day beug wahabi bi melni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum ibadur rahman bi day beug mourid bi beug ibadur rahman bi ba tiyan bi beug wahabi ba melni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum ru'amahu bainahum firar beug firar ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañete teggu ko ci sharia en balma mu nonu bo len gisse as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fathi lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siyar de ma ngi jéglu de bu yotu patam ndox sax jotuko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko
as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soori dalam mu ñeukleunte ak mom jibantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisee bu gisee tijan bi wacc bopam defeni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin moone ni la tijan yi jëkke melon ak mourid yi jëkke de seigne touba ak seydi alhadji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mourid ak tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ku gëmul yalla buñ amulon daraja sax danañ créer daraja buñ amulon ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julita gën yéfer ahissati 'ala al-kafirin mourid bu dajé ku yéfer bu amulon daraja sax dana créer daraja ci kanamam won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati 'ala al-kafirin tijan bu dajé ko yéfer as-sillati ahissati 'ala al-kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati 'ala al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd al-bughd legi al-quran da waxon ni ahissati 'ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabiyu ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa morom da nga wara soufey wacc sa bop bo gisee yeufur bi acc sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi murid bi tijan bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati 'ala al-kafirin moy contraire bi ahissati 'ala al-kafirin naki asillati asillati ala al-kafirin wa ahissati ala al-mu'minin asillati ala al-kafirin buñ dajé yéferi wacc seen bop wacc seen bop na no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati 'ala al-kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noy noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati 'ala al-mu'minin murid bi ahissati 'ala tijani yuna at-tijani yuna ahissati 'ala al-muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahabi kenn ko ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan darajam tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ko nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ko ñaan sa morom xamoo dara do dara ko ko moy ahissati 'ala al-mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mom da waxon ni ahissati muna mun 'ala al-kafirin waya as-sillati muna mun 'ala al-mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufey soufelu muna mun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufey soufelu wuri dona li yirsu nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun baramay wax de yuri doona li fe nuru llahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijan wërta exister nañ ko fi jëlé ak tijani ya munita tijan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko ci ahmadi tijan nga ni na fi jox yuri doona li fe nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi yow tijan bi
nga ne murid da fay wara jog te leeru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudu bamba yure doona li fo nur lay baf wayhim yure doona li fo nur lay baf wayhim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yiri do nit fayim le yiri do na li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi dagn fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafisti dotu fi am ab wahabi dotu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lu tay ñu rafetal lutax video bo guéné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax té do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo guéné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran duko jariñ dara té am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu duté ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije dañu jur nono ak bañante wallahu mutimun walau kari al kafirun walau mutimun nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna nit fi nurallahi bi afwahihim yalla neena aw gaay gi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwahihim ci seeni lammiñ non lañ bëgg fayé leeru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw murid yi lamiñu reey rek de lamiñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé te wara dal ci kaw mouride day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yuri doona lit fo nuru allah bi afwahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog
al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yene nti anas radiyallahu ta'ala anhu nenant bi sallallahu alayhi wa sallam nena la tabaqadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wa la yuhillu li muslimin an yahjura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam rasulam muttafaqun alayhi dina abi anas nena anas ibn malik sallallahu alayhi wa sallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax degeul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul mourid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena degeul tidiane bu mere ab mourid lepp ñetti fan yonent neena degeul ali salatu wassalam a kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fofu mayam ci fofu sayyidina abi urayra yatilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال أنصر فيغال أنصروا حسيني أتى يستلع أنصروا حسيني أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من دير صلى الله عليه وسلم أبي نجلكو سيدنا أبي هريرة نيرنت صلى الله عليه وسلم نينا غديك التينا بو نيك سن برام داي اوبي بونتو اجنا افال غديك الخميس بو ني سن برام داي اوبي bunti aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal di jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokkale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëron dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracier goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mun waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mëro lepp ñett fan day wax ni ñoo tégal len mu feele seen document duma ko laal a lutax mu ne xana tankali dox seen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fe document bi ba kërok ñuy jubo ba kërok ñuy jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahabiyya wala lul ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يلا نينا داماي ام مبت دي ام كونتانت دي ام خول بو سد سي موريتا تيان يبول سين بوب بامل نياري بير يي نتاخال سيما من يالا داما ام مبت اك كونتانت سي ديغنت موريتا تيان بو خاني بول نين سين بوب بامل نياري بير يي نتاخال سيما ak wahabi ak ibad rahman bu boole seen bopp ba melni ñaari birig yuñ takkale sima julit bu boole seen bopp ba melni ñaari julit yuñ takkale sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay deglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ña nga xamni ñoko deglo mun rabbi sitwa jalla jalaluhu yenen ci sayna abi urayra dila anhum yunus sallallahu alaihi wasallam neena la yuhill li muslimin al yahjura aqahu fawqa salas mune faman hajara fawqa salasa famata dakhala an nar na'uzu billahi minan nar abi urayra neena radiyallahu ta'ala anhu yunus sallallahu alaihi wasallam neena alayhi salatu wassalam degamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ni mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mel mu nawara dadni ni stouti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakkato ni stouti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakkay tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam del waxani ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu guddé ci buntu bi bu ñëwé dina julli ñaar rakkato mu ngi bok ci ñu wa aljana sayyidina abdullah ibn umar di observer mu gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaron sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñëwé julli ñaar rakkato mu ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abu Sayyidina Abdullah ibn Umar dal di observer xol gisat muy meme waji ah bi yonent bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Umar top waji ba waji dugg keureum mu dugg ñe mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mero mak mom mak Umar dañu xulo Omar moy bayam mu ko dama xolok Omar mo xolok mom dama ko le sekeur ñetti fan duma fa dugg may ma fanan fi ñetti fan waji niko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafile guddii moko may li yonenti bi wax wala jang alquran guddii ko ko may wala fu mu jele ji daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wesu bu julle ge safa wesar to dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñett fan la ko xon mu taggo di ñibbi mu gunde ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñett fan yi mu fi fanan kat daalu ma doon seet ñun dañoo tok ci jakka ji yonenti ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay mi bok ci wa aljana ñett fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu nako ci sa bop muna muniko
amul genn guddii go xamne dana tedd ci ablal muna muné kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf tedd ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddé ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana ñe ñet liko yonam yonam niko mu bok wala ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana tedd bala ma tedd dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tedd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ni kon julit bala mat julit murid bala matu murid tidian bala matu tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima

wal buhdu inda haulai nuhub buhduka musliman bi khayri sabab wal buhdu inda haulai nuhub buhduka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit liñ ko gissé ñom borom xam xam ni ñu ko gissé néna mom seigne touba bim vérifier ba vérifier niñ gissé ni lan mbagnel moy lan muni xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nopi daraay sari aniku ci dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko ni xeyru sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidiane la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lool rek la ko bañe ñu bi xeyri sabab sa mbagnel gi amul sabab motax mu ni gess ay talibé mom seigne touba ñu len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidiane bo xamni deng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel ko dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yeb lolou lañ digal sen talibi nit yalla yeb ndax wali ni ben sen la ni yonenti alayhi wassalam nekke ben sen ben silsila wali tamit non la bo gisee wali bo weddi wali bo bagn khutbu saman bo bagn nga yonent weddi nga yonent wali tamit non lañ mel kullu waliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la señ joxti masalikul jinan neena wali yeb ñoo bokku li ñuy tuddé edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet le xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyahi ku fi nek di parparlo yow yaay parparlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko ci alquran ne ko adha bi lati hiya ahsan mun adha bi lati hiya ahsan ليس لسي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين سورة فصلت بالما محمد صلى الله عليه وسلم بنيت نيت يو إند جيكو جو نياو منا مني بوكو تونتو جيكو جو نياو بول كو فاي جيكو جو نياو الدفح بلتي هي أحسن munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono muna muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko luma koy fayé muni bi lati hi ahsan munu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñu ko disab soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokku ci sopp yi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jexal dafa am ben bis bimu duggu ci l'islam ben bis

di aw lay nan dañu sakase sen dañ leena xagn sen ak ak dañ leena xagn sen droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamm yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko tal lolu aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëma ki ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug iliman yi li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan café touba mani waaw mbaadu gaay dañu nan café opposition yi ilimani ndax dañu nan café opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fu ci état ak ñim andal sama fu ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko meun justifier bul yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gone yi di yaq bo gise gone yi di def li li ko waral amul luko meun justifier ragal len yalla amul luko meun justifier yaq degeunut yonent neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni likoy yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakanam musibay bakanam musibay bakan moy lan moy sa ambition moy lan moy liñi tudé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mëne atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre sa objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko non rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nupi nak diko layal depuis 2012 ma ngi len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 ma ngi len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga ake depuis 2012 ba fima tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete def fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensirer jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako té yow ki tax nga genn ci mbéd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kanam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bimu wacce ci kat katam bobu dal lay selax loxom bi ni selax na loxom bi légi li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage am ndax di ngi ci seen doom am ba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër

ndax yonantu bi sallallahu alayhi wasallam yalla dako ne li ngay def tambale ko ci sa wa keur wa ansir asiratakal aqrabin yow politicien bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangou leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangou leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangou leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte leste moy seen côté spirituel perte ngeen ko seen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena leen euma ñudul yeen fi ma tok di wax ak legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani parsi parla ñing lay ñaanal ila akhri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkan yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltatanib li muslimin darban wa sharhan ya'rim seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibe bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam agression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok sacc alalam gaay buñ sakase mang sey jambori bonu pinu ñi def sacc alal ji da nga ñimul wona sacc ñu dila gis ñi direct rek wa yaangi sacc indirect bi mbolo mi bare legi rusuto sacc yow ragal yalla taxul nga bayyi sacc ab sacc nga da ngay sacc indirect rek waye sacc nga mang sey bi ñu toj ab sacc nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma ni ko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambour duy say ndam am fess yobou sa keur baye man nak bim xewé touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni touba koy sacc du fi dekk jop mon ni touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dekk dal
dama fogon dañ fiy jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dekk bir Touba la qadrallah wala saman togn mangaseb jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niwul ci biti yak sa bay yep ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp ay sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamne dañ leen di orienter ci kay leen tal kay leen sakase kay leen lak kay leen yak ñu wa ñoo ñan la ndax est ce nit ñeme na orienter nit ci kay yak mune aha kay suñu borom ne aha kay nit ñeme na ko de ñu ne ko ñan la mune allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ mësa defar yakaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu leen nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakasse kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tutihu la wax amra al musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ku ne fess balen fa ñom yen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaqku ba sax man lañ lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci kërëm ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken terewu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

foofu lañ toll ci jamono. Waxoon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñete gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñete gën a jaay aw fit ña cay dee mooy borom ndayu liggéey dee, ña seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha, ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saleh. Ñu ni yonte yàlla Saleh bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple-am ni Saleh daf noo xañ sunu aq, daf noo xañ sunuy droit. Saleh lii Saleh laa yonte yàlla Saleh. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakkaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee de. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee, fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne ñii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement yonte yàlla Saleh ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem ji di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk, waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am lu ñu naan. Ñun nag léegi lan moo ci pexe? Ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi naa mu ne ka ca gën a liggéey di ndey, bu ngeen programmé pour dem rey gëléem gi, manaa mu ni ka ca gën a liggéey di ndey moo koy jiite. Isin baasa asqaaha, sun borom ni fa xaalal um rasulillahi naaxatalaay wa suqiyaaha fa kasabu fa qura, waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim. Moom la sun borom wax, fa dam dama alayhim mooy ñoom ñépp a torox, ñoom ñépp a dee. Fa dam dama alayhim del setan ñi sa kaasé Touba rek ndé len setan rek. Yalla mom yat yum yoron ba légui mi ngi fi, kenn du laal wayam, kenn du laal wayam. Serigne Touba bu fekkon ni radi Allah anhu amna kenn ko ko mëna défié, kon Touba bi défié ko. Mané ba Yalla bindé adina ak tay gisuguma ñaarélu Serigne Touba, moy ko Touba bi jël ba nopi ci yow té mënuñ ci yow dara, té wañu wuñ wirgil ci sa ngëm Yalla ak sa tawhid. Ci melnum Ahmadullah ko xamé guñ, bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma. Ci melnum Ahmadullah ko xamé guñ, bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma. Koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé, gonay juddu barki dem. Ayca Ayca, kon al mufsiduna fil ard, te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am hadis boo xam ni Abdoulaye ibn Mas'ud moo ko nettali radiallahu anhu, mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi nnaar. Hadis boobu ki nga xam ne mooy ibnu Abban génne na ko, ngeen baal ma, ibnu Abban génne na hadis bi ci saxe. Ma ne Ibn Mas'ud nee na yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni da ngay tirisé bokkoo ci man, man yonantu yàlla Muhammad. Képp kuy tirisé rek bokkoo ci man. Xoolal politiciens yi niñ mënee tirisé. Xam nga man, man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul settantal wala da ngeen a gisul li xew wala da ngeen cee gëm seen i bët. Man vraiment loolu mooy li ma jaaxal. Mooy yow nga gis politiciens yoo xam ni mën nañoo waxante ci benn plateau ba kenn ku ne dank ab korpañ nga naan kii bu ko jàppee tey mu rey ko. Gis nga buñ génnee, buñ génnee bu camara yi fayee bañ génne ci buntu télé bi wala buntu rajo biñ doon defee débat, kenn kay may morom ji essence, kenn ki dina may morom ji boobu essence, ñaar ñoo ñu doon bëkkante. Xam nga loolu triste la.
ci risse la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ci da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw kam tamon ak ndëm wañi ku ñew laq ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamonu ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne siine ci seen kanam te ginaaw mun len leena ñaka fal ngeen xaar len ci irniya serigne ci ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit daldi firi koy laf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaqku sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaqku mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax guer gu yaqku mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekkewul fu ñuy jàngé politique ndax politique lu ñuy jàng la ñeu fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la way amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexé ba duggal la ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoy bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi alhasim sama way julu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna ben politiciens man seigne touba la ci xam fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dutuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dutuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax ben groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre Seigne Moustapha défendre deukup Seigne Touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah Seigne Touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di jende Seigne Touba legi adina la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di défendre koodul Seigne Touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la borée ay nitako xalat xola constitution bi joge ci yalla constitution bi joge ci Seigne Touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiquer sorti wo baye bañ laal constitution au Sénégal bo xamni simple à la borée ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xola constitution Seigne Touba bi nga xamni bam koy bind fe ci kër Seigne Saliou ga ca tatou xey ga matlabul fawsaini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xifé ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di tawxilu bakanam ngir bëgg mucc ba farni yam ci Seigne Touba mu tok di bind matlabul fawsaini mu jël yaari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani seur gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngaram yi ak Seigne Touba ba yagg mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gaynde ni wagnet dem gaynde ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gaynde teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def kok nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalout mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalout mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu russ la ngeer Seigne Touba do russ Seigne Touba nak yow dañ la russ ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu russ la doko russ ba li ñuy télé ci dëkkum bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg leg mu deg lolou gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara ni ma auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mané rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisulé ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala Seigne Touba jëdul lu lool ba nek nga ci dëkkam ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalout ya ng koy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal khiyam loolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ñu rus mba nga dem safan ba rek yowmal xiyam lolo fa am de yalla dalay rus mba nga and ak mu rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak ñu rus dañu and ak ñu rus bari na ñu xamni yowmal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy déké kazalika Seigne Touba kazalika Seigne Touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci sen turu kilifa lay sukkandiku régler sen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madjaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom la ko Seigne Touba waxone man Seigne Sama mako netti man a personne Seigne Sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madjaw Paxa ak Seigne Touba Seigne Madjaw Paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran neñ Seigne Touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sama xel yawmal khiyam mu ne ko am bakki sama dajé ak momi day fak nako mu ne ko dajé wala yawma nad ukulu nas bi imamihim mu ne aha kay mbakki mu ne ko ndax du la doy yawmal khiyam suma ne mel genn nga jëk top ci man mu ne ko doy na ma sukk mu ne ko nemal te dutti nelaw motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus mba nga and ak ñuy rus yalla nañ and ak Seigne Touba bu kéroge
radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ and yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala anhu kon nak buñ la russé ngir señ touba ay way way yow tamit russel señ touba russel señ touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko russe señ touba rek tax kon russe leen señ touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trédé rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yakute gi amé waye bu jukon touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk bir touba te daray seigne touba ñuru len daray seigne touba ñuru len ñoñe nak mo taxone cheikh abdul ahad mbake radhiyallahu wala rew sama wajur lewon lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xamle ni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna rubu ba japp ko indil len ma xaji fi ñu indil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk señ touba mu ni waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom mota am ñu xani ñom dongu ñoo ci man dara ñom dongu ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna mu ni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñ gis ku kagulé rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñub atta yoy lañ warana tek fuñ gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journalistes yi ñom tamit bu ngeen de def autotok duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa ala li mbokum bi mom xana boko meuna tuta protester war nga mëna vilipande kiko def té do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al ism wal udwan waya wala tahawunu ala al wa tahawunu ala al birri wa taqwa waya wala tahawunu ala al ism wal udwan al qur'an la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waya ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbalé alors yaq ala li jambour té buñ waxé ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tuddé ko alali état momu ko yaqum mom sa lempow bay sa lempow yaay sa lempow mak sa lempow dekkendo yoy lañ dajalé tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital lu ñepp bok nga ñew sakasé ñepp ko bok yow yaqum mom sa alal la l'islam sax
mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayiwuko kon xamna seigne moudou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak walakhira sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak kon no ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi té and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa fal ñu wax serigne dawdi bey momit légui la fi joggé ak njabotam dawdi bey nekk feele ci italy légui la fi ñew ak njabotam amna ko yalla sam taar ko at mu ne bu ñewé senegal bala delu dina ñew ba ci daara ji naka noni timit ñu wax serigne cheikh diouf nekk fofu ci cote d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nekk fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nekk fa la bitim rew ñu koy jaale way juramu jigen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te leral bammelam borom man nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppey ñewna bu fi ci daara ji seigne mam cierno ndjay nek espagne seigne khadim jite nit xaw nañ ko jégg ñu koy nuyu diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaayi daara ji ci melni seigne cheikh mbacke fofu ci amerique ñu koy nuyu momit am ak soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna daba djum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñi ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci ñu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo te melni baye abdou khadir ñom li wax baye jili ñom ñepp ñi ngi len di nuyu di len ndokkel di len ñaanal ci ñi yone message yeek ñi wote telephone xam ngeen ni telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir dégeunte ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel dina xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gëreme señ moudou mbay cham ak rakam señ mustapha nek amerique soit cham señ moudou mom danaka munu mako geureum ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio créé wuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñi gëna doon gëna la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu defé li bay sable ñu bari fekk boba ci rew Afrique yi la demone am men mbokk mo jël micro ba sama defé conférence ba nuppi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax
ci tek ko ci alquran ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daïra nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waawu mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assan jaay walu bayam ci yaram bay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defale dañuy xogali ko dem waye dama ni yut micro ba niko alma muna man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé fëgg seeni poche wutal sima mané waji alma micro bi mu jox mu mané yeen bob batay maangi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn duggul fi nga tok kenn duggul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété bété kon kaña ma gëna doon bété bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajjanam kaña mujjududi kaña té bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci ndariñ nekké ngeen jël ko té jariñoko man ni képp ko xamni ni bëgga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walu te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom guleet ma ak ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama dara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wodi dañuy wote di jambat rek di jambat man len man dal tok ci daara jangal alquran mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma baye ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sumu ngok kon nak seigne moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man yaakaar na dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasaakumullahu khairu jasaahi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lool lay ñaan suñu borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

amna dal yo xamni ñu ko tuddé dali sin wow sin wow amna portable yo xamni ñu ko tuddé portable sin wow sin wow boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu boté bi jarna baña wor ba boté bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na li ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisub leum di rang pour woté ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci wayé nak mu jaral la ba koor gi subhanallah subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga ricc ricc go xamni mënatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñna ay ca faratangi ci saw loss faratangi saw loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wer wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraja wéru koor moy alquranu karim ni wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wer wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mom nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama mu dal li nas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi len di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana di ngeen joge won hudan linnas wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am djub am djubantu dafa am djub am djubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak djub ndax leg legi da ngay dajje ci jamono lu ro djub te du ak djub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé fo djub waaw mais dafa am or bo xamni fo la fo nga perek bo xamni sey dang koy tek or muna muni amna xéti njub yo xamni boko seené da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajangi ci njub muna muni fekk dara perem la perem waye du or wa bayina mun alquran nak da ñew pour léral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xamni ak njub la haqiqatan luko waral moy shaytané la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoon wi jëm ci yalla day yett aw ñal ci wét ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub woowu lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni setané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa setané waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati.

benn borom xam-xam wala deretu jenn iliman ni ko neel gaa yi mën nañoo bañ a woor waay élection 2024 jërum ñi woor mën nañ koo leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ñu ci am wala 5 jours yi ñu ci am nañ ko leb rek garaaw bu passé ñu fay après iblisa fekk am na koo xam ne moom fasoon na bi weer wi feeñe rek fasoon naa woor waaye bi iblis duggee oustas boobu mu ëf ko ngelawal ni ko neel gaa yi wala mu dugg ilimaan ji ilimaan ji toog ci minbar bi ni fatwa téere sàngam wala nangam sàngam nee nañu bu fekkente ni ngant am na par ci par là léegi lam façon mu fecc ko moom ni kon man day naa xaar ba yëf yi passé ma fay waliyasu billah ba tax suñ borom ni alquran dafa ñëw ci weeru koor wii ma leen sant ngeen wooral ma ko ma boole ko alquran ma accompagné ko alquran moomu ñëw di leen leeralal lan moo di njub lan moo di njubadi wa bayyinati min alhuda walfurqaan di leen teqale diggante dëgg ak neen walfurqaan téere boobu nga xam ne moo wàcc ci weeru koor suf ramadan almubarak suñ borom neena dafa ñëw ngir teqale dëgg ak neen alfarq bayna alxaq والباطل الفرق بين الحق والباطل موكو تخنيو من القران سن بروم ني فمن سعيد منكم الشهر فليصوم كو يالا ديفال التوفيق كو يالا داجال التوفيق ديفال لا نيمبل بايلاك سا بكان بايلاك سا بكان سا بو يوني ملك الموت مو نيو jël ñi muy jël bala fi jël ñi muy jël bala fi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum as-sahra mana mun falyasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mun wor ko sun borom neena ku ma fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum as-sahra falyasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo déwén buy del si dana la fekk wala dédde kon nag falyasumhu woor ko hadis ba neena yonantu sallallahu alayhi wasallam moo ko nettali mu ne yowmal xiyam dafa jot sun borom tabaraka wa taala di atta jàmmi mu am gaa ñoo xam ni ay malaaka dañ leen a mbankaañ ñii di kuntaaba ñii di wéq ñii di mbej ñii di jamb yari daqaar ne waaji di yuuxu ñi di ko wat wateeko birti birtee waaji romb yonent bi sallallahu alayhi wasallam xàmmi ku ko kalaambiitu ci yonent bi bëgg a kalaambiitu ci moom ni ko yow ki yàlla yónni xett li ma sallallahu alayhi wasallam ni ay waaji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ne tekk taxaw téye seen yari daqaar ne ko aha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waaj yoo xam ni weeru koor fekk na ko ci àddina mu lànk bañ koo woor yàlla sant ñu di ko fitnaal nga ne nañ ko bàyyi yonente ni ha loolo tax ngeen koy duma mun waa mu ne ko génn naa ci mbiram set naa ci moom wécc sama yoon nekkatul ci moom nama sori gaaw sallallahu alayhi wasallam loolu àddisi la nama sori àddisi la sun baram ni kon nag faman sa'ida minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru koor fekk la fi mu ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasum'u ay élection bu mu la ko té wor falyasum'u amal jomi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawat na élection yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokul ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokul ci kep kuy ñew di diiné lu nak nan la buma fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné lu nan bis buma fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du wote wo ak diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul
keneen ku leen ko wax ci politiciens yi de ndax kooka du doon koo xam ni tubaab yoo koy yar nit bu la yaree bàyyeele jikkoom lañ wax kooka du jànge ci système bi waa système bi duñ ko yar du jaxasoo waa système bi ki nara def li may wax nii du jànge ci système bi waa système bi duñ ko yar du jaxasoo waa système te bis bu toogee jëli fi lay site xawma nag dana fekke wala duma fekke waaye dana masa ami dana masa ami inshallahu taala dana masa ami inshallahu taala dana masa ami inshallahu taala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jaxena da ngay deg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu gane ci ko yara bim koy gane ci waxna ma ni dana fa ñew ñu dajja fa tisbar jeñu ci jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakarlo mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge Louga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bim waxe lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nopi dal ni waye nak ñun ñepp nañ len matal daldi wëlbeuti kabbar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ ilay loola lu ko waral waye loolu itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay da ngay sourale sababu nusulu aya bi ba muy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxewon li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah taala wala bok njum te lay don ci man de wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom kérok mang mom men mom kep ño bok len ndax ay dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasa la yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn nit li mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won nak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak
kuma na wor mo gën bu fekke febar nga te mëno boole febar ak koor dogal da nga ne ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection laïcité bobu tukki taxut yalla wax de wala safar boole wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni laïcité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéro koore nga wor lo len ko lutax nga may len rukhsa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma lena sonal nak beuguma lena tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lakum waye beuguma lena sonal beuguma lena sonal kon bokki julit yi ko ra ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarti dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñi tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq wari ne ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni lisiyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngir imam ahmad anbal ki deegal imam imam abu anifa ñu nekk ci ngir abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñumi neenañu koor ben ponk rek la am way inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponkulam anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponku rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa fan ngeen di baye yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiya ak maliki ñom dañ ni yene ponku la watax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponku bu jëk bi sanihuma anniya moy yene watax ñom ñi ni ponku ci koor ñaari ponku la moy téé sa bop ci baña dok
ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yonent sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci kor ak fareta am lo kor lo kor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru ko wi lepp ci ngirum malik moy bu digeunte bi weru feñe ak fi fajar ci di xare digeunte bobu fofu yene rek ni fasna yene wor weru ko wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña besalat yene ji xana luddul dok gar la ci digeunte bi bu le fekke ni jigen la da bok ci ngantam ci weru koor moy bu gisee bax da fay dok koku bu baxam jeexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faawu de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko gor la bu febaron febar bu tax mu dog niki dafa xam ba tax mu dog bu yalla dogale mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda sayyidul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mugo beyit bango neena radilanhu ni malik degge non la degge man seigne touba ba ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëmi yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yenke wal lu lew lo doge pikini yoro ko pikini la xade yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dana la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari ponku yoyu la té sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay sellal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bok na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jantu sodé inda bahdil khurub na fekk jantu sodé bu sant jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jantu sona dedet inda bahdil khurub na fekk jantu so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg bu dog joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def
lolu sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexa xëdd dañu bëggit koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala di wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yew wiru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa ash-shur tiye salam min ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñuko tiye salam min jang alquran waxu ñuko tiye salam min ci jang khaside waxu ñuko tiye salam min ci wird waxu ñuko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñuko waye biñu wax tiye salam min moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2024 yi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso na so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attaxe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaffu lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ne da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou la yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax aka mëna jangalé seigne touba ne na ku fexé ba saw lamiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tanki woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci deglu lu bon sa bëd bi woor ci xol lu bon seigne touba ne yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal khiyam mutabbal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lool la seigne touba wax mo ne lool de hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonent wax lool yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo ne man lam yadah khawlu su wal amal bih فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لول حديث لا صلى الله عليه وسلم نانا كو وار بنوب كو وار بنوب كو وار بنوب ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبو ميتين بو ديم واخ فا لو بون سيغ توبا يونت نانا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار وايي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي دي ويه man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando kay def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi yonent ñeena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom na wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent ñeena sa koor gogu sa koor waxuma ko de musufa mbay sa waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yad'a ta'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour
amna ño xamne ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkat yu ñaaw yoyu ñoo nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tejj ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw muni bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga wéddi sa bop yow li say bëtt gis nga xamé ko modou mbay tiam say nopp bëgg la ko wéddi lo deg ab audio rek deg am nangam rek te yow gis nga say bëtt da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa bëtt yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi bu ngeen éggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni bëtt mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli bëtt fal nopp degg na degg jo xamu kañ la degg na rek waye ma gis danaka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëtt bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj lako dana la téewal laaj lako de yawmal khiyam dana la téewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anek la muni deñ ba yag muni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de djum na de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma net li dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay dégg nak fogg nak yaakar na rabani yi ne ñoom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worut keur gi kenn du to gañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bo campagne bi jeexé ma fay
rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kuté nak ak lum leen mëna kuté ñoy ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant té lañuy nek suba ak ngoon rabani yi ni ya ngoo on fexé la doon rabani yi na ta baña nek ramadani yi ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor biñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suyeri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen degg ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bul wor waye sharia waxu la lol dé dañé la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay man na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxu la ko mu pardonné la yoyu yé sew sewan yoyu parce que niwéru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an la yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp ñon xalaat lepp motax señ touba ni ku worlo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy admé dama bëgg xam kan ci yeen moy admé ku ci am jomi admé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamu mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay election wala ma len tégal liñuy tuddé examen wala ma len tégal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko as-sabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ
asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngeum ngeum ak nim foré buñ ko xajjon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu len nit ki eppone dole eppone la dole dila nogatu guddi becc ak suba ngon ngay muñ rek lemu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faawu ñaari benam motax walaf ni lu way muñ mu jeex lu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maneko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sante motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nek lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wér wi nga xamni bu ma saana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadaniyin waye ay ram ay rabaniyin la ñoom señ touba ñoom seyd alhadji malik ñoom bu wéru koor ma saana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu walal ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma ma sa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci téxé sëriñ ci ñëggal sëriñ ci lak bakkar atabil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñ ci bu doona sëriñ ci bu doon atabil bisri yalla xam na ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew dama jënd sëri ci rek jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xam na ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé ma sëri ci donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar it man duma ci duggu man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman القلب المؤمن موتاخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا ويرو كور واتال سي سما سال بي بان سال القلب ماغي لاي تاتغال سي سما خول وترحيبا بلا عدد سال بينا بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog
waxu dem ci sa bibliothèque wala mu waxu dem ci sa nangam way gan ge sop way gan ge sop seigne touba ne na gan gi mu na ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la sil ta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ñu ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciagnu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gatte xam nga luma lay terale moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tiranga jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tiranga jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganale man seigne touba mom la lay ganale tiranga jaamu yalla

Tirange jaamu Yalla. Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yi ne yi. Weer nga woo xam ni rabbaani yi ne yi dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yi ne yi mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale Yalla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko mu'assiman inda rabbin laa sharika la. Mu'assiman inda rabbi la sharika la. Yow weer koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan, ndax ay élection, yow ko weeru koor tuuti ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as circle askar. Est ce que sax du circle akbar sax? Waaw, xaw nañ la ca mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale Yàlla ak dara. Da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale Yàlla ak dara. Ñun ñii, ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënta yem ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Duñ la foyee mukk, waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasadi, ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko comboqué bis sàngam jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman, la qadarullah wala saman. Yàlla comboqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam. Ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni Yàlla andu comboqué pour ñu défendreel ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne ni mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñ éliminer diine ji fa la koor gi di yem. Kon li kulli sayin wala boog sababun nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababun nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé taxul ngay wote ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Lool jar na bañ a woor. Woteeloo diine looy wotee li laïcité, laïcité mooy liñ ni Yàlla bum, Yàlla bum am part ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi, lool lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte, na nga xam ni ma ngay seede ji ni dañu Yàlla, Yàlla li waa Sénégal wax ni yow Yàlla bokkoo ci sunu mbir, maa ngi koy dëggali. Lool jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala saman, ragal leen Yàlla, ragal leen Yàlla. Bi nga waxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow Yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun part, sañoo ñoo digal, sañoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wotewuñ fi loi wote for force. Su boobaa nag Yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wotewuñ fi loi for force ku ma seenu ci carte doofalu. Xanaa ngeen jële fi laïcité, xanaa ngeen jële fi laïcité, waaye ku ma seenu ci carte doofalu de. Ndax man duma dëggal lu Yàlla dàq, duma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg.
fune ñu difa jema duggal ka la yalla ka wax ma ngui koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ku fekke te cede wo mungo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lol doy na mak citoyen lol doy na ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lol doy na ma citoyen doy na ma seuk citoyen kon bokk yi ko ra ngok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa na ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jëf yow la man amil salin fa lin nafs garati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yo xani man yalla duma la baye kenn del rencompasse duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikel sa bop amna ci jeuf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jeuf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jeuf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor weru kor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke wam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halana da wa alla fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru kor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bok na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla mayna ko daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw muni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak alakhira neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa alakhira safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añané ko ndax par lo
nga añane ko ko seigne touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mun naf usiyam sahri fi darayni yakfikum al harayni wa narayni lol la seigne touba wax wor neena bok na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musel ci safara nim lay musel ci safara adina am nañu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxnu far de far dagan na waaw far sari am mayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu wax abdul khadim tedd fi non koko la faral wax deug yalla dama far waye par luuma de lima xam ci abdul khadim diko wax bu moko xame ci sayyid alhaji malik non la koy waxe bu moko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bu moko xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyam junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé na sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili

0: mu dal di koy jégué suku nuyu ko mu fay ko mu dal di jall keur xaritam bobu waxtaan bo waxtaanam jeex muy delu keuram rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu nuyu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw li dal koko tontu ni ko ah man day da mel ni xana baxuma nek ci keur mu ko way da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ni bismillah ñu and dem ñu demé mu bokk ko duggal neegam mu ni ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yokal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu dé téra nga rek amna ko man dal len rek moy sama borom kër bi dal yag nañ ci doom ko xal dal di jël aw koy ni nga ko ci ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëm na
1: digëlum sëñ muntaka ma ak xalifa sénégal kul mourid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walat muraké séti wat nitu yalla bobu ñu ñu ñu mom waccé doom ji niko déma sama ñaanal la mu niko ku jur ki xana man ak dédé non mën tam na mako jur mu dal di dugg ci abru xam kabar julli ñaara ka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngassé yépp gisuma fi doomam ba taxon ma niko do am doom suñu borom niko kan mo la wax ni mangassé yi mala wonon do nga la am ci mangassé amna yeneen yi mala won amna yeneen mangassé yi mala won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lim mutabarikina bo de jang alquran waneni yaangi barkelu ci waxi sun borom yaangi barkelu ci waxi gëndi mundir yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salam ndax sun borom rabbi sto jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi sto jalla jang na suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at dogatul dom adama doga tin dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax malaka yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaka yi lañ la wax dañ ni tubali ummatin yanzilu alayhim hasa ay way ndaw xéd wu nara téxé xéd wi alquran wax ji yalla di wax xéd wu nara wacc ci mom ëlëk xéd wu nara téxé ngok ndekete boba moy xéetu muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam tubali ummatin yanzilu alayhim hasa del waxat ni tubali ajwa fi ta'milu hasa dañ ni tu téxé ñel na xéet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xéet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoo ñu nara taxé dëgg taxé tuba li ajwa fi ta'milu hasa dal waxat ni tuba li al-sinnati yantiqu bi hadha tara taxé ñel na xéet wa nga xamni sinu lamiñ ñoo nara répété baat yi yalla di wax ni al-qur'anul karim rabbi sittu wa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min al-qur'an kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dëgn bo fëgg fekko ta wenn fepp araf alquran muna mu ñu dëkk bu rap moy dëkk bu ay nit dëkkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fëgg ab dëgn fekko ta araf alquran mu ni mok dëkk bu rap ñoyam dëkk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu négatif lepp positif amul dara lu négatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu négatif lepp positif wala tax ñinga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñu gëna deglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñeñu neñu señ Touba ko bindu ñeñu ni amama ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasah an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati من كلام قديم لا يمن

Fatou bu fekkene sa baye Fatou nga genn istikaf bi dem ci sa nday ndokel ko jaale ko ko defal ko soga delu ci continue istikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yanabi bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa allah nakum mujj sa baat adina ngay déké ji salam mi biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heur buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lammi ñu dam sukurat ci metti ñu ñëw wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme yenenbi yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galan koor bim ko xolé rek dana wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñëw awa yow sa dom ji lu dox sa digg ak mom muniko sama dom ji dal man buma tuddu sax diko tuddu parena ci mbirum yonat niko dede dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yonna man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaro ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro ëlëk dal ni sahaba yi dañ leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne cias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dox yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajur yi ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajur yi ñoomit buñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajur yi jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajur yi jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa legi lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkon ni education ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak reson jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu féké ñoo cey gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek féké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nekk nit ko xamni éducation dana ko premier mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legi nak bo mané waw ki nga xane mom da liggey won kep di ñibbi muy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy boole yalla neena moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew
laal ko xamni yoonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam neeku ci waye fitna ko indi yow fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa doom jé ci kasso ba lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talim nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talim bobu bimu ñëwé seigne touba comme jang na melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koka déggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxé ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow dé da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 heures nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem and ak mom top ko luko yegal wajuram seigne moran tousseli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni bëgg nga dund luddul fitna a dedet tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidaini ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posam a 10 dang koy gis ci wajuri jigeni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbolem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi bo ñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari al walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la
da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune wa sun borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waye sa doom ji ci adina sa doom ji ci adina mo la ko defal sa doom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni doom la doom la doom la buñ né doom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni doom jim fi bayyi doom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab mu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom yut ay wajurom lo tax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yada allah mudilu suwat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñet jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo wax ni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu te amon xam xam te daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ja jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wo def ci yoonu yalla yallantena ab traawu nga gasal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do nga dekké yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaxa jariya la sadaxa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am nga lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na man dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yaang may dégg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jënd ak alli woy ma ko daan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obuslé waqfu ba obuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat lima bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni lélé nit yëkkati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jëndé ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waxfu li fek ñay jang ci téré yalla dina bindal sa tuyaaba leg legi mu ñew fek café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala ali wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax bëti ma ca daara ja ni nako do nga dëkke fu mu ci doona rek
sadaqa jariya ngo muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya sadaqa jariya muni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam deme ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yaddu alla wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiye sa bay wala adiye sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mu ma yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale khas bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daldi ci jot direct 0 seconde ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey daldi jot fa saasa misal on na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulus yu bari lay jënd sédd liko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko benn kilifa ak diine amna benn sour mom bim fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñu tuddé sen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bim fi ñew da tombé ak sustu sour bobu bay sam mo ayé ñu di ko défal señ sam mo ayé won ñu di ko défal ñu ñew mu ni ma li bidala waxtu yu bari ma génné benn téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyoti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyoti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax mo abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrop ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubu sama nday safara abdurrahman suuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubu aljana bimu noppé munima saway munima ñun ñing ci erreur bo muy tuddé mané kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fidaaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fa sasa yalla joxal ma yaay jotte fa sasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munu mala faye lu rafet ndax man yalla wamul lu ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebel lu rafet aw mom leneen lu mala maye mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila al ihsan dom adama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nimu waxe ni borom xam xami len ci ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat
ma khadamat moy sa jëfi bop wa kharat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bir soom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa kharat joju ulama wi mu fasironi lenn ci ñoom firé ko ay manam njabot say doom yi nga bayyi adina say doom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal joju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yaakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daane ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecter ak yoyu sab yol bu mag mi ngeen man ma teel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna dom lu ko gëd di fitna ko xani bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yool baangi fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienter orienter ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magang fi di la xaar tiyaba ju magang fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joy goné mo gën joy mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis yi joy ni buñ fex won ba seen doom joy konon tay duñ ci joyante da ñu ni joye goné gën yoy joye mak gisna ci wajur wo xani mom neena ci mars yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ñe doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma ga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ña gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aaj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum wala tusa'ib al arda fa tarda ma'a raddi muni mom seigne touba mi nga lay digal idha kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mu waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mu na amal leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qawmin fasayib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu sa'ib al arda bul andak ko alku boko ande ak mom neena fa tarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ib al arda ne fa tarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jom bele nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari na ñu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak len bari nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak len fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna xam nga lu ko yak muna ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yaroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yaroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam lawbe bu ko jot seuf ko lawbe bu ko jëkë jot seuf ko du xamé lawbe bi ko wara seuf ak bi ko wërtu seuf té mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkë def li nga wara jëkë def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu ñewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujju sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidit ak fuk ak ñett ak non nga xamne non la ko muhiddin ibn arabi misale ci sidit gu wex gi ak sidit gu ñul gi ci alquran duñ ci ko bimu ne nu ko waxe ci aya ba falhamaha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidit yoy muy sidit gu ñul gi ak sidit gu wex gi muni mom seigne touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma ngi lay denk batay man seigne touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharayil aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la seigne touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom taw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggi ko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yannabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndik lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jamm bu ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla la yalla yërem añaan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu set num ko amé tous les moyens sont bons seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow saraqaba aw saraqaba tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina muni khalim ak seddel ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sam njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter ba joge fa nemi ku sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jomb digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fréquenter mouk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakhbaro bi annama al mar'u ala din qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kumu andal wal la jikko arabiy li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenter wali bo mutul ak mu wal wilayam gi waye bo def fréquenter sang bo mutul ak mu sang la ba nga sebi wicc boy fréquenter wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenter ab sang leg mu sang la ku wedd nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ku wedd lacc mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru assane ndjay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj lin ko muni sa ñaari wajur
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa barra bi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respect leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon bi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égale 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek soufa ko gën xif bay lek soufa ko gën yalla xamnako luko jar est ce yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokh bihi ma la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajuram dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangan mun la yaay fomna dematuma waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xode dakaru gi kep bay ni la bul dem ngani ko dematuma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeek te luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muné wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi sëriñ daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay kayit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reggul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nekk ak yow waye bo moytu sax bo dootu leen bokk ben réso yeen ñaar réso sax dootu leen ko bokk waaw kuñ yëro kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg laku réew mom té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom réso sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant défé dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane ngam ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am teureu bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari mam wala sa xari nijaay ba sa gertek bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rewmi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langue rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal nu tawfiq jibantil nu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj bi moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yoon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daay man ñuno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu gog dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñi wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni masitati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

ben objectif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila dolli jom dila dolli ngor dila dolli fayda dila dolli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu yu fwa dak arif billahi banena man araha waliyan fa ka annama ahya man araha waliyan fa ka annama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliw yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag saxal li yar ci ñom nga di len waxtane na muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun wa sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex mune amu ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankoru wuñ fenn ci yoonu sun borom neena ñoy jëk aksi te buñ jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun mam ciarna ñom ak ñom Seigne Touba dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibrahim Fati rahimahullah bademe ci muarrikhuni tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuni yi nga xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuni yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Fatou Mbacké mi ngi gané adina 1862 ñen ci ñom ni dédét moy historien yi ñen ci ñom ni dédét mi ngi gané adina 1863 marixone yi nga xamni ñoy bindé wétu chamoñ té moy historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dédét 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi hasrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cierno refati mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj moy 1283 lolou la cheikh basir mbacke antagne wax ni cheikh charib rafati mbacke ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wiaru gam ko wolof miine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 je ci dekk buñ wax Porokhan ba fa Seigne Mor Anto Seli demagul ak soxna Jaara defena mi ngi tudon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirib dëkk bobu di Porokhan le cheikh Cheikh Ibrahim Fatou Mbacke gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xaré ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadian khaswatu Paté Mbadian nga xam kon maam Cheikh noy ci biir guerre bi la gëna jamono ci biir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga

kooku mooy maam Thierno radiallahu taala anhu. Ci frère sa frère boo bokkal benn baay nga xam nga nangu li yàlla def ci moom, nga sopp ko bëgg ko ba amutuloo sago ci moom ndax tofeel rek, nga nekk buukal bi nga xam ni yaa koy aar foo toll. Ci frère frère boo bokkal benn baay moom it mu am ngor gu toll ni xam cofeel gi nga am ci moom mu muñ ko muñ munu koo muñ, mu ne ayuhal masbuhu bi xubbina, yow mi nga xam ni dañ laa rend ci sopp ma man Sëñ Touba, lan lañ la rendee? Allasi laa yasbau bihi ila sahidun, paaka biñ la rendee ci paakab sopp Sëñ Touba paaka la boo xam ni ku ci yàlla masa rendi dootoo texee di, da ngay texee te dootoo texee di. Kookoy Thierno lañ ko yàlla fayal, kan nañ ko yàlla fayal. Mooy li ma doon wax, gis naa xale yu bari di ko challenge si, ñu bari sax dañoo foog ni Baye Sam la. Mooy li ma waxoon ni dama bëgg Sëñ Touba ba boo ko tuddee sama fitnaaw, ma ni teguma ko ci njort, teguma ko ci yaakaar naa, teguma ko ci mbàkke la sant, aw sant jaaxaluma déedéet. Moo tax ku yaakaar ni Moustapha Mbaye Sam day topp ab juddu wala aw sant wala nangam, nax nga sa bopp. Waxuma ay nit di wax loo xam ni dara du ci dëgg ci naan kenn mosu koo gis. Jëre lu ma wax fii, Sëñ Touba dafa am lu yàlla def ci moom, du sant bi du famille bi, lu yàlla def la. Ku nangu def defub yàlla, ku nangu def defub yàlla. Di nga xam ni yonantu sallallahu alayhi wa sallam ba muy gën fa kenn gënewul, ba muy raw fa kenn rawewul, coobaray sun borom la, ndax booba dara amagul, yàlla ci boppam la soob. Loolu def defu yàlla la, nangu def defu yàlla nag daa bokk ci yoonu texe. Moo tax Sëñ Touba junjal nañu ko boppam, nee na law alima nas ma huna la badro ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu. Sëñ Touba ni bu fekkoon ni nit ñi comprendre nañ li yàlla def ci man, bu ko nit ñi comprendreoon, mu ne amu ni ku xëy da nga samp sa xel ñëw ci man. Muy waaye malheureusement comprendreuñu ko, malheureusement xamuñu ko. Nee na moom Sëñ Touba, ku xam li yàlla def ci man wallahi boo ko xamoon boo xëyee di nga sol saw dàlli wut sima. La badro ila talibihi, da nga samp sa xel ñëw sàkk ko ci man. Mu ni malheureusement nag walakin lama ja'iluhu talabu khayr, li yàlla def ci man ku ko xamoon. Keroog xaswatu Uhud bi ñu gañe yonantu sallallahu alayhi wa sallam, lu yonantu wax bi gaa yi amee dut, bi gaa yi tàmbalee am dut, ñenn ñi di daw, lu yonantu wax mu ni taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakaar ne duma yonantu de. Ana nabiyu la kasit wallahi man yonant la budul fen, man yonant la de, li ci man yalla ko ci def. Esek bi bum tax ngeen arrière de, terewul li fi nek nga fi de, terewul yonant la de. Kon Sëñ Touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la, bokk ak mom sant bi taxul nga am ci, sant bajan taxul nga am ci, sant xulle taxul nga am ci, sant mbakke taxul nga am ci, sant xumma taxul nga am ci, sant mbay taxul nga am ci. Lu ci taxa am mooy li ma waxoon, ñaq mba ñuqi ak koo mën a doon nag looloo ciy maye, alali yàlla looloo koy maye, ñaq mba ñuqi. Waaye diwooma jur rek, luy diwooma jur. Bis bu ni ngeen gis ku sant Sëñ Touba yi def lu naccoo di ko ñëpp di gis, rawatina bu dee ci côté jigéen ñi. Liñ doon reproché soxna Cheikh Bethie Thioune si, ku sant Sëñ Touba yi def na lu ko gën a délicat, lu ko gën a garaaw. Te ma ngay bàkkoo ni man sama baay mooy fitir xalifa général di Mourid.
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci refati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaje ji ciarno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am bëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel go amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamné li ñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbeugelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy rasulullah kon Omar rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk bu ñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'da al basmalati wa ma yaliq bi min tahiyati al mubasharati qad usina lak fi bina'i tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom señ touba gina bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni gina bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay beggal man Seigne Touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga ni ko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé na nga fagas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tanni ko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabaaraku ta'ala loolu la bind ci risala bimu yonne mam ciar ibrahim fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bu mu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni mer dootu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngërem lolu mala gërem kep kudul manam kep ko masel jamono dana la ci ñé mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min Allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami' an zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wa la tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka bi wasitatihi wallahu ala ma naqul wakeel ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu Seigne Touba bindon mam tiar ibrahim fati mbacke daniko nga sédé ni
ki bi nimbini mi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nanga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loluma lay wax duna amani man wasita dong la ci

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbeleji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay